0: Sweet 97.7.
1: Dito na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

0: Good morning. Check your time. It's now 8:30. This time check was brought to you by Fika Bank, ang bangkong may puso.
1: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
2: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
1: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa Fika Bank, Mare.
2: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
1: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
2: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
1: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
2: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
1: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Fika Bank at magtodo negosyo loan ka na.
3: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng Fika Bank. Fika Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: soul.
1: Ang Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3.
2: Ako si Mark Angelo Onde, safety manager. Pag-distant ko ng uminom ng MX3 capsule, believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
3: I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3.
4: MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be MXtraordinary with MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Oh, yes!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap, super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-usapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: pagtahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: GTX Coffee Mix. Gawa sa the sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar. Isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA. American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko. Normal ang paghinga ko. At lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga butika. ITC. Ang Alkaline. Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX 500 Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa DTX 500.

0: Alquizar. Sa mga kabayan po natin dyan na gustong sumali sa ating programa. Ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At syempre pa, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan, na pwede nyo pong bisitahan at magkanuuran po tayong lahat mga suking tagapakinig. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programa. Tatalakay naman po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan dahil naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Sheen that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para po maiwasan natin na mascam or mapiki, para legit at original ang FDA approved at epektibo na DTX 500 ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil po sa pharmacy, mga kaibigan, hindi nakakapasok ang mga peke. Kaya para epektibo, sigurado, FDA approved, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil available na ang lahat ng ating mga produkto. Lalong-lalo na po sa mga kabayan natin ha, na meron pong arthritis. O ano ba ang mga dapat gawin? Yan ang ating pag-uusapan ngayon.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Yes, makaibigan, herbal tips po muna tayo sa mga kabayan po natin na merong arthritis. Alam mo ba na ang pineapple juice ay isang napakainam sa mga kabayan po natin na hirap ng maglakad or maarte ng lumakad because of arthritis? Dahil sa pamamaga ng kasukasuhan. Sa pag-aaral kasi, ang pineapple ay nagtataglay ng bromelain content, isang natural anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit ng mga kasukasuhan. Pero para mas maging epektibo, mas mainam na ang pineapple, kayo talaga mismo ang pipiga. Bibili kayo ng buo, balatan mo siya ng manipis, then after that, ipiga sa manlis na tela or ilagay sa juicer. Kunin ang pure katas, inumin mo na 1 glass morning and evening. Malaking tulong po yan sa mga kabayan natin na meron pong arthritis. Pero makaibigan, kung gusto mong mas epektibo, kailangang iwasan muna ang dahilan kung bakit namamaga. Pag mahilig ka sa lamang loob, mahilig ka sa alak, naku, iwasan po yan ha pag merong arthritis. Kasi mga pro-inflammatory po yan na kapag meron ka ng pamamaga, mas lalo po itong mamamaga at sasakit. At lalong-lalo na ang matataba o mga red meat. Advice talaga ng mga eksperto na iwasan ang mga ito at sabayan sa pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Ang DTX 500 kasi ay may taglay na napakataas na polyphenols na tumutulong pababain ang oxidative stress na nagdadala ng paglala ng arthritis. Yan po sa mga kabayan po natin dyan na hirap ng maglakad. Sa mga kabayan po natin dyan na maarte ng lumakad. At every time makakain ng mga lamang loob, red meat, ay sumasakit ang mga kasukasuhan. Ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C Alkaline na Vitamin C. And alkaline na Vitamin C ay nakita din sa pag-aral na tumutulong itong tanggalin ang sobrang taas na asid sa dugo para hindi na mamaga ang mga kasukasuhan. DTX 500 at Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya pinanatan ko ng DTX 500.

0: ang pangakatawan ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: VTC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
3: Alam nyo ba na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na ang pagkakaroon ng healthy digestive system ay isa sa kailangan para sa healthy na pangangatawan? Dahil ang strong digestive system ay tumutulong maiwasan ang indigestion. Ang indigestion ang nagdadala ng discomfort sa upper abdomen o itong dyspepsia o heartburn. At ito din ang dahilan sa constipation o hindi mapalabas ng maayos ang dumi sa katawan. At ang heartburn na isang bunga ng indigestion ay nararamdaman ito pagkatapos kumain o pagkatapos uminom ng tubig pagkatapos kumain. At ang mga sintomas ay laging bloated at ang pakiramdam na parang lagi kang may sakit, laging pagdighay at itong stress and anxiety. Ano ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang problema sa indigestion? Kita sa pag-aral ng ating mga eksperto na kailangang baguhin ang lifestyle. Iwasan ang mga matataba at mamantika na pagkain. Iwasan ang pag-inom ng maraming tubig pagkatapos kumain. At lalong-lalo na, iwasan din ang pag-inom ng malamig na tubig pagkatapos kumain. Kasi nakita sa mga eksperto na isa sa pinaka-common na ginagawa ng Pinoy ay ang pag-inom ng mga malalamig after kumain na siyang sumisira sa digestive system. Kasi ang ating digestive system nangangailangan ng presence ng heat para ma-enhance ang kanyang function. Ang problema after kumain, imbis na ma-enhance, ang iniinom natin ay malamig na siyang dahilan ng pagkakaroon ng indigestion. At nakita din sa dagdag na pag-aaral na ang regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong para mapalakas ang digestive system at maiwasan ang indigestion. At lalong-lalo na kung ikaw ay naninigarilyo at umiinom ng alak, ang bisyong ito ay dapat iwasan kapag meron ka ng indigestion. At lalong-lalo na kung mahilig ka pa sa mga caffeinated na inumin, tea na may caffeine at caffeinated coffee at mga soft drinks. Advice talaga ng mga eksperto, mga kaibigan, na iwasan muna ang mga ito para matanggal ang indigestion. Actually, mga kaibigan, ang indigestion ang isa sa karaniwang problema na nararamdaman sa karamihan. At ang good news, naiiwasan ito kung nakainom ka araw-araw ng DTX 500. Dahil ang DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang indigestion. Ang napakataas kasi na antioxidant na makukuha sa desugared sugarcane ay nakakatulong pababain ang pepsin and gastric secretion and acid production at ulceration. Kaya kung lagi ka na araw-araw, DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa epektibo na kombinasyon, kasin ang ating digestive system.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500.
4: Well, may mataas na uric acid. Nasa 8 po ang aking uric acid sa aking laboratory. Ako po ay nahihirapan ng maglakad kasi nga po ay namamaga itong aking tuhod. Sumasakit, namumula. Kahiligan ko po kasi kumain ng mga laman loob at saka mga seafoods. Narinig ko po itong DTX 500 at aking sinubukan kasama ang kanilang Mighty C. 2 days lang po ng aking pag-inom. Doon ko po napansin na unti-unti nawawala yung pamamaga, pamumula ng aking tuhod. At saka unti-unti rin pong nawawala.

0: yung pananakit hanggang sa tuluyan po siyang nawala. Natuloy-tuloy ko po ng pag-inom ng Detox by Bandidat.
1: Ah, dati, mataas ang sugar ko. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
3: DTX 500.
1: Sinuka din na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500!
6: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatika ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
3: DTX 500.
6: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
3: DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, health alert.
2: Yes, mga kaibigan, balik tayo sa ating programa. Hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Ang healthy coffee na bubuo sa araw mo. Dahil po makaibigan, ito ay puno sa vitamins, minerals, bioactive compound, fiber at lalong-lalo na makaibigan ang mga nutrients na magpapasigla ng iyong araw. Alam nyo ba makaibigan na ang fiber compound na makuha po natin sa pag-inom ng DTX 500 ay nakakatulong itong maiwasan ang laging pagkagutom. Dahil po makaibigan, ang psyllium husk na dinagdag sa DTX 500 ay nagpapalakas ito ng feeling of fullness after eating. Dahil puno ito sa nutrients, hindi ka madaling magutom. Kaya maiwasan natin ang mga pagkain na napakataas sa calories gaya ng mga matatamis na siyang dahilan kung bakit tumataas ang timbang. Ayon pa nga sa isang study na nakita na pinainom ng 10.2 gram of psyllium husk no, before breakfast at tanghalian ay nakakatulong itong maiwasan ang pagkagutom at ang desire na kumain ng marami. At nakita sa pag-aral na hindi madaling magutom ang mga umiinom ng fibrous na mga inumin gaya ng DTX 500 dahil sa kanyang psyllium husk na ingredients na taglay. Kaya po sumakabayan po natin dyan na laging gutumin. Sumakabayan natin dyan, lagi lang nag-i-snacks. Naku po makaibigan, baka pagtimbang mo next month, ay mas lalo nang nadadagdagad ang timbang. mag-DDX Coffee Mix. Every before kumain, bago ka mag-agahan, pagising sa umaga, o magkape ka muna, DDX 500. During bago magtanghalian, kakape ka, DTX 500. Kaibigan, hindi ka makakain ng mas marami kasi busog lagi ang iyong tiyan dahil sa mga nutrients at psyllium husk na nandyan sa DTX 500. At napakarami na po ang nagme-message makaibigan sa page na ang ganda pala talaga daw ng DTX 500 kasi hindi nga sila laging gutom. Hindi sila gutumin at hindi sila nakakapagmeryenda dahil sa DTX 500. Kaya po sa mga kabayan natin dyan na gustong i-maintain ang healthy na pangangatawan, gustong ma-maintain ang healthy shape ng katawan, mag-DTX Coffee Mix. At ang kagandahan ng DTX Coffee Mix, hindi lang po ang psyllium husk ang nandyan. Dinagdagan pa yan ng chia seeds na nakita din sa pag-aaral na isang napakagandang herbal medicine para ma-maintain ang healthy na timbang. Ang kagandahan, andyan pa ang de-sugared sugar cane at lalong lalo na ang ampalaya na tumutulong maiwasan ang diabetes at maiwasan ang pagkasira ng mga selula dahil sa free radicals. Kaya kung naghahanap ka ng healthy coffee, kape na nakakatulong para ma-maintain ang healthy body, ito na ang hanapin mo sa mga butika, DTX Coffee Mix, kasi nagkape ka na, nag-detox ka pa. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline Vitamin C.
3: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500, sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi mahapdi sa tiyan. Ang vitamin C na hindi acidic, na habang pinapalakas ang iyong resistensya, habang pinapalakas ang iyong immune system, pinapalakas din ang mga buto at nakakatulong maiwasan ang acidity, lalong-lalo na sa mga meron ng arthritis. Sa mga kabayan po natin dyan na meron ng gouty arthritis, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C, the alkaline vitamin C. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Oy, lalong-lalo na ha sa mga kabayan po natin na hindi nawawalan ng ubo. At kahit ubo na ubo, walang problema na lumalabas. Ako, subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C dahil tumutulong itong palakasin ang baga para mas mabilis matanggal ang mga plema at lalong-lalo na sa mga hindi rin mawala ng sipon. Bahing ng bahing, ito ang vitamin C ang kailangan mo. Mighty C Alkaline Vitamin C. At sa mga kabayan po natin dyan ha na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. 0028117. At lalong-lalo na, maganda ang panunood sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live, sa DTX 500 Luzon. Lalong-lalo na, magandang pakikinig din po sa makabayan po natin na abot ngayon sa ating programa. Dito po makaibigan sa Isabela, sa Sweet FM Isabela. At lalong-lalo na, lahat ng mga produkto natin available na sa lahat ng mga pharmacy dito sa Isabela City. At lalong-lalo na dito po sa Bayumbong Radyo natin, available po lahat ng ating product at sa lahat ng mga pharmacy. At lalong-lalo na dito din sa Sulano, available din sa Big Sound Sulano ang ating mga product at sa lahat ng mga pharmacy dito po sa Sulano. Good morning sa mga kabayan po natin na abot ngayon sa ating programa dito sa Magic FM 2 Gigaraw at Big Sound FM 2 Gigaraw. Lahat ng mga products natin ay available sa lahat ng mga pharmacy dito sa 2 Gigaraw. Yan po mga kaibigan ha, na para hindi po tayo mapike, para hindi po tayo mascam sa online na kumakalat ngayon na DTX 500. Actually, ang daming message sa ating page mga kaibigan about fake DTX 500. Kaya po, lagi nating ina-advise na para makasigurado na original o legit yung FDA approved, clinically proven and tested na DTX 500. Ay nako, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Puntahan. Kasi po makaibigan, ang mga pharmacy, humihingi kasi yan ng Certificate of Product Registration. At ang mga peke, wala po yan. Wala po yung Certificate of Product Registration. Wala po yung approved sa FDA. Kaya po makaibigan, hindi yan makapasok sa mga pharmacy. Para makasigurado makaibigan na legit, epektibo at clinically proven and tested na ginamit na ng Clinica D Alternativo Clinic for how many years? No? Kagandahan makaibigan sa DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Ang gumagawa talaga niyan ay clinic na nag-exist sa matagal na panahon. Ibig sabihin, napakarami na pong user mga kaibigan ng DTX 500. Kaya gusto nilang pikiin kasi alam nila marami nang tumatangkilik dahil sa napakagandang epekto nito. Pero inyo mga kaibigan ha, no? Sa lahat ng capsule, ito lang ang nag-iisang may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula sa ating katawan. O kahit kayo na mismo ang mag-aral, paano ba magiging healthy? Ang pinakakailangan ng tao ay antioxidant. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na gusto ma-maintain ang healthy na pangangatawan. At lalong-lalo na kung meron ka ng bukol, meron ng pamamaga, meron na pong mga problema, mga maintenance, isabay sa inyong mga maintenance ang DTX 500. One capsule, 3 times a day. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at ang Detox Coffee. DTX Coffee Mix ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Yung nakasama na lang ngayon ang yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. God bless po sa ating lahat mga kaibigan at tawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At huwag kalimutang bigyang time ang pag-exercise. Lalo-lalo na ang tamang pagkain. Ang pagkain sa mga nutritious na mapagkain, hindi lang puro delicious at sabayan sa pag-inom ng DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
8: DTX 500.
9: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
8: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa strong. Ang DTX 500 strong ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. ITC. Ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C
3: asin na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. TTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin.

0: ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Bibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gawa sa de-sugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka.

0: sapaw. Oh, wow!
1: Di ko na kaya. Ang dami kong bayarin. Saan patalim kaya ako kakapit?
2: Tumigil ka nga sa kadramahan mo, Beshi. Kung ang budget mo ay gipit, sa jewelry loan ng FICO Bank ka lumapit.
3: Jewelry loan ng FICO Bank, Beshi? Mababa ba ang interest dyan?
2: Di lang yun, Beshi. Alam mo bang mataas ang appraisal nila? Tapos, wala pang advance interest, service charge, at hidden charges.
3: Bongga, Beshi. Instant cash talaga sa jewelry loan ng FICO Bank.
2: Oo, Beshi. Kaya tara nang magsangla sa FICO Bank. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar at mag-jewelry loan na. Sa jewelry loan ng FICO Bank, lamang ka. FICO Bank is supervised by Cooperative Development Authority and Bangko Sentral ng Pilipinas.

0: 500. Kulang bangkay mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500. DGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: Fiber first!
2: Fiber first?
3: Bakit nga ba mahalaga na unahin ng fiber? Ayon sa American Diabetes Association, ang fiber ay nakakatulong pabagalin ang absorption ng sugar at mabubuti ang digestion. Kaya less bloating, magaan ang tiyan. Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sardinas na super sariwa, super sarap! Dito na tayo sa number one, Mega Sardines! Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap! Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na! Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
6: Magandang balita mga ka-Fico! Maaari ka nang magdeposito, magwithdraw, magbayad ng loan, o mag-fund transfer sa iyong FICO Bank account kahit saang sangay nito. Less hassle at mas pinabilis ang FICO Bank transactions mo ngayon sa FICO. Hangad namin ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa inyo. Bumisita na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
7: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Rufino Facon, taga-Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
9: Pabibili sa Bionic Health Care Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
10: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel, Ramon, Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
11: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
12: Disadeco?
11: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
12: Wow, ano namang meron dyan?
11: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
12: Oh, swabe yan ah.
11: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
12: Sa

0: hayaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
0: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Distadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
0: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Distadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Distadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Distadeco Memorial Homes and Chapel, Distadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Distadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Distadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Distadeco Rice, Distadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
0: Grabe pala ang Distadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
0: The best, tara! Mag-member na tayo sa Distadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng Loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Let's get back to the music.
8: Number one for today's hits and all-time favorites.
9: Sweet 97.7.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
2: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dati may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong merong nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
1: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
3: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
5: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masigat yung panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawan-bayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit ito yung tatawa natin ha? Cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga mapagkain, makasarap yan. Hindi ako makapagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na siya ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya sa refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isa pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya, doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung agad. Isa pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyaya ang kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahihirapang huminga. Komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinang-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang, at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pinablinder ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainom. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo nagpakinig, dapat pa napakinggan yung mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, meron po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo, yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili, mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, tampot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagka ang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. Kung saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic sa type ng magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang ating pong website, ang ating pong online radio. Subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalamang Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, business line personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Wag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. So, sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
4: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
6: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
7: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
8: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
9: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
10: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
11: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
12: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na, hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
1: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Powdy Arco Capsule. So when I start taking PDA Capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
2: Ugaling uminom ng PDA Powdy Arco Capsule 3 beses sa isang araw.
3: For better life.
4: Baby, say mama.
5: Mama.
4: One more time. Say mama.
6: Hindi pa man sila makapagsalita.
7: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
8: Yummy Vit ES2 Oral Drops. Yummy Vit

0: Tanja.
1: DJX 500.
0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag DJX 500
0: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan
1: at ang stress maiwasan.
0: Mag DJX 500
1: araw-araw.
0: Mabibili sa mga butik.
1: DJX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Get into the music.
4: Sweet 97.7. This song is brought to you by Alindadas Meat Shop.

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD Marketing 2026-1917. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
2: Sir, good morning. Ano po pangalan siya?
3: Ricky Sanchez po.
2: Taga saan po kayo?
3: Taga Dait, Camarines Norte.
2: Ilang taon?
3: 30.
2: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
3: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
2: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
3: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala

0: nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit Main Branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindadas Milk Shop.
1: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindadas Meat Shop.
0: Visit us now. They offer frozen meat.
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leesis, kadibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DJX 500. Bibili sa mga buti. DJX 500. DJX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban DTX 500 araw-araw, mabibili sa mga butika.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
5: Ang dami naman yan, nakakalula.
4: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
5: Grabe pala ang Disadeco.
4: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid or death benefits ng members.
5: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
4: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
6: Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Matthew 24:42. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3. Gusto niyo ba

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang maki-join sa mga parade, alay-lakad. Hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga maki-join ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusog.
2: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Pau de Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agri Pau de Arco Capsule. Maganda talaga.
3: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nahihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Pau de Arco. Hindi na ako inaatake hanggang ngayon.
4: PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
5: Gumising ng maaga para sa eskwela.
6: Focus sa lessons at school activities.
7: Habol sa playtime with friends.
8: Ang daming kayang gawin ng mga bata
9: dahil likas sa kanila ang creativity at energy.
10: Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement
11: araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila. Ng Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
12: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES 3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: The chimes are the times and the music for your soul. Your kind of radio. Right here, my one and only station.
14: Sweet 97.7.
0: This song is brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.

0: laban.
1: Ako si Ginang Adena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
2: Another quality product of Aldrich Corporation.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: E di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, e paano ang bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tsyeke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
2: Disadeco?
1: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
2: Wow, ano namang meron dyan?
1: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
2: Oh, swab yan ah.
1: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit at share capital, honey.
2: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
1: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
2: Paano mo naman nasabi?
1: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia at soon pati na rin sa San Mateo.
2: Ang dami naman yan, nakakalula.
1: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod yan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
2: Grabe pala ang Disadeco.
1: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
2: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
1: Difun Saranay and the

0: Anak-anak peninggiri ay nakakasama katawan. Dapat mayroong tampang laman. DTX 500. DTX 500 sa umaga. Panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Bibili
2: sa mga butika.
3: Sardinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa. Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
4: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay ng binuo, timpla, and Drive Max Coffee.
5: Kape na?
6: Sana lagi.
4: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.

There you have it, the song from Meghan Trainor, song titled Made You Look. And this song's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Good afternoon, mga sweethearts. Welcome to our program, the Supercharger Show. Of course, you're with your chinitong DJ, DJ Chino. Alam mo na dapat, no, kapag Supercharger Show na, Bardagulan time na, ready ka na ba? Maya-maya, we will be live on our official Facebook page, that is Sweet 97.7 FM, Santiago City. Feel free to join us sa ating live stream, mga sweethearts. Sa mga hindi pa po nakafollow sa aming official Facebook page. So once again, ito po ay Sweet 97.7 FM, Santiago City. Follow mo na! Oo, mamaya, makakasama po natin si DJ Luna, fresh from Manila. Nakita niyo po ba kahapon nung siya sumali sa tawag dito sa kampiyon? Ay, tawag ng kampiyon. Ay, mali. Tanghalan ng kampiyon kasi yun, oo. So, yun. Lalang. Check nyo lang sa mga hindi pa nakapanood sa may TikTok clock, mga shooters. That was yesterday's episode, so that was 27. Yep, July 27. Ganun. Shout out to all of our listeners right now. I'll be waiting for your song request, mga pagbati dyan, mga pa-shout out dyan. Kaya, mag-text ka na sa ating text line 0936-322-6700. Once again, that's 0936-322-6700. Sa mga dumadaan po, dyan sa may bandang Mabini. Oo, nakita ko kanina yung mga sweethearts natin from Jollibee. Oo, kumakaway-kaway sila sa Gedley, oh, sa gilid ng daan, guys. So, kung may oras ka naman, hintuan mo na, baka mabigyan ka pa ng payong. Yes! Namimigay sila ng payong. Hinto sana ako kanina kaso late na ako. Sobrang late na ni DJ Chino. Oo, andyan lang sila. Alam niyo ginagawang Jollibee dyan sa may Mabini po. Yung malapit po dyan sa may Charinas. Charinas Food Plaza, yes. Andun po sila sa mga gilid. Siyempre naka-uniform sila ng pang Jollibee. Shoutout po sa inyo. Uri, nakabot po daw mga talaga kaya takigigiti dalan. Ayan. Saktong sakto yung pinamimigay nilang payong. O Jollibee, baka naman ha. Baka lang naman, tinutulungan ko na kayo. Malapit na siguro magbukas, no? Yung Jollibee dyan sa may bandang Mabini. Kasi yung Chowking ay bukas na. Yes. O ando na naman sina DJ Luna. Kumanta na naman yung banda nila last time. Anyway, congratulations to Chowking sa bago nilang, yun nga, bago nilang branch dyan sa may Mabini. Ba't napunta tayo doon? Gulo ko. O eto na muna, bae. Ko po muna ang ating next song. Let's listen to a song from Iskester Kali featuring Flo G. A song titled Since Day One. And this song's brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Yes.

0: laban.
1: Sweet 97.7
2: DJX 500.
3: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Panlaban. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at tripper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo.
6: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
7: Ang daming ganap sa araw-araw. Work, lakad, and time for the people you love. And how do I keep it up? With the help of GuardC Plus that has vitamin C and zinc. With proper diet and exercise. Kaya workday man, gala day, or family time, gusto ko, ready, and always G. GuardC Plus with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
10: Wow!
11: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
12: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka ha? May

yung pagbangon. Wala na po bang aray, wala na po bang agay, ngunit kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang nyo, katulon nyo kagapay nyo, palating po sa kalusugan. Importante sa last sermon. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, sermon, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed source na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag pabayaan ang inyong pong naramdaman. Kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, sir ma'am, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulosyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata. Hindi po ba? Okay, nagpamanicure ka. Kuku mo lang nalinisan ang manicurist na. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease begin the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag pabayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Burosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay ko sa inyo sumagap ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-88-74-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Ayong katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And himindan mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonismo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council and International. Ganoon po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal, ang lingkod, na may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa iyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin palatuntunan ng Kaalamang Pangkalusugan. Yung lingkod, Dr. Lemuel

0: Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner, katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party.
3: 3, 2, are you ready?
4: Yo, kumusta na? Alam ko, marami rin kayong naisip. Kaya ikanto na lang natin yan.

0: have the song from Good Days. We're gonna teach the song titled Sulitin Mga Sweeters. And this song is brought to you by FICO Bank. Ang bangkong may puso. We are now live on our official Facebook page, Mga Sweeters. This is Sweet 97.7 FM Santiago City. I'm still waiting for DJ Luna. Oo, kasi tawag dito. Sabi niya kanina, habol siya. Nalit siya nagising. Nasa puyat kasi siya galing pang Maynila yung auntie niya, Supin. Antayin natin. Tignan na mga kahabol si DJ Luna, guys. Ha? Speaking of, andito na siya sa ating live. Sabi niya, parating na ako. Go. Bilisan mo ka ako. Sana hindi naman siya yung driver. Shout out pala sa mga nakikinig sa atin ngayon. Sa mga gusto rin pong makinig pero walang physical na radio. All you have to do is to go to Radio Garden. Paano nga ba? So, gagawin mo lang, buksan mong paborito mong browser. It can either be Safari or let's say Google Chrome. Tapos i-search mo dun yung Radio Garden. Tapos, kapag nabuksan mo yung Radio Garden, type mo lang Sweet 97.7 FM. You can listen to us anywhere in the world as long as your connection or internet connection is good. Maganda rin yung pasok namin doon. Ano, sobrang lutang ko. Nagulat ako kanisa. Nagkakape pa lang ako sa labas. Tapos, naririnig ko na yung boses ni Doc Leonyo, yung isang commercial natin. Yung kasi yung last na commercial bago tayo mag-live, bago tayo umire. Hindi ko alam na bigla ako, parang bilis. Hindi pa ako ready. Pero gano'n naman talaga, minsan talaga, hindi tayo ready sa mga bagay-bagay na nangyayari, diba? O, diba, wait lang.
1: Ay, huwag may.
0: Ito muna, habang naantayin natin si DJ Luna, diba? O, ano nang mga chika, mga sweethearts natin? Ano pong balita sa buhay-buhay ninyo ngayon? Medyo na-busy po ba kayo? Napakainit pa rin ng panahon ngayon. And, ay, sinabayin pa ng init ng panahon ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, di ba? Nakalimutan ko kayong i-remind kahapon na magpagas na kayo. Kasi sa diesel ata, parang tumaas ng halos 7 pesos, mga sweeters, per liter. Tapos, sa gasolina naman, 6 pesos, maganon yung eksena. Approximately, Sobrang taas. Sobrang mahal. Eh, yun yung nagmamahal na hindi nakakatawa, di ba? Eh, ano na, kahapon ang dami-dami ninyo. Wala pa. Medyo busy pa ngayon. Anyway, today is the 28th day of July, mga sweethearts. Just like what I said earlier, or just like what I said yesterday pala. Kasi tigman, ano natin pinagpipisang hindi kalendaryo. I mean, manulang aldawin, talulang aldawin, mga sweethearts. August na naman. Sa Sabado, August na, be. Oy! Shout out to Lester Jerome Hernandez. Sabi niya dito, shout out kay Chef Rodrigo Agbayani na laging pinanatiling secured ang Central Department Store Santiago. Ay, eto ba? Eto si Lester, naalala. Sabi niya, parang pamilyar yung pangalan ni Lester. Eto yung ambassador ng Salmon. Salmon, tuloy mo ba? Nakalimutan ko yung katuloy na. Salmon Financing, tama ba? Like you can shop. You can shop at Central Department Store. Kahit wala kang cash, be. Mabalin mo nga utangin. Mabalin mo nga utangin sa pamamagitan ng Salmon. Salmon Financing. Tama ba? Financing? Invento na naman. Nag-invento na naman ba ako? Anyway, Chief Rodrigo Agbayani. Shout out sa iyo. Agyaman kami launay ta kanayon kag dingdingi kita Central Department Store. Pero last time, diyan kami ni DJ Barry. Kwentuhan tayo, guys. Diyan kami last time. Iba yung naririnig namin, pero okay lang yun. Tama po, DJ Chino. Salmon Sales Ambassador po. Salamat, DJ Chino, na alala mo ko. Lagi kaming nakikinig ng live mo. Mag-i Invictus na lang ako. Asan ka na ba si DJ Luna? Nasobra na tinaturog, Beb. Ito ni DJ Luna ta. Ang mulimot nun, di ba? Nakikontest mo, di kalman nga, man. Nabandog mo, Adje, laban da ta. Nakibinugbugan mo, ate, DJ Luna. Pangit ng Ilocano ko, di ba? Okay lang yan, pogi naman tayo. You're always welcome, Lester Jerome Hernandez. Alam nyo na, guys, kung medyo may natitripan kayo mga damit, may natitripan kayong shoes, or let's say mayroon kayong gustong bilhin, appliances man niya, or anik-anik, may appliances pa dyan. Invento na, Lester. Sorry na, ha. Pero kung meron kayong gustong bilhin dito sa may Centro Department Store, alam nyo na, kung wala ka pang budget para sa bibilihin mong yun, pero kailangan mo na, kontakin mo, hanapin mo sa Centro Department Store, hanapin mo si Lester Jerome Hernando. Asan si Lester? Ilabas nyo si Lester! Ganun. Lester, lumabas ka na!
1: Parang iba na yun, ha? Parang CR talaga yung dating.
0: Ay, andito po ako, sabi nga. I-shoutout naman natin yung makasama mo dyan, Ben. Oo, kasi yung si Chief lang yung tawag dito. Yung tawag, shoutout mo. No? Oh, speaking of Sentro, meron dito, ibang Sentro to, ha? Sa Sentro Mall naman tayo, tawid tayo. Yung mga listeners din natin dyan, siya may El Turogi, dagay na hilig nga ag-ukay-ukay ta. Hangkay marigatan nga ag-ukay-ukay ta, El Turogi ta. Air condition, ba? Ano sabi ko sa inyo? Mapukaw at apudot ti uluyo, tanakalamlam miss it dyan. Kasi yung cold ng love life mo, gusto mo yun? Aray mo na naman. Lagi ka nalang nasasaktan, kalarsagid ka nga, man. Sino ba yung hindi natin na shoutout? Siyempre, yung mga listeners din natin dito sa may Bandis Auto Care. Tapos, oh, diba, may tumatawag pa talaga, girl.
2: Parang kahapon masaya. Parang, di ko alam, pero kapag may listener tayong broken-hearted, na-happy ako.
0: Kasi yesterday, we got to listen sa problema nung isang listener natin. Inaaning ko pa siya. Sabi ko, pag-usapan natin, i-chika mo naman kung ano yung problema mo. Nag-request kasi siya ng, alam mo yun, ng kantang pang-broken. Tapos, yun pala yung nangyari, ti. Di ba may jowa siya? Recap to, ha? Hindi to recap ng Sona. Recap to ng chismisan natin kahapon kasi absent kayo. So, kahapon nga yun nga. Parang may problema daw siya sa love life. Tapos, yung jowa niya pala, may asawa na! Nakakaloka!
1: Paano yung nakakaloka ko?
0: Diba? Parang iniisip ko, ha? Kapag andun ako sa sitwasyon na yun. Di ko na alam kung anong gagawin ko. Nagpapagasolina pa si Kuya Driver. Nyamotan, Kuya.
1: Madamdaman ka kumagasit.
0: Ay, nangig na nga. Minagin bagak nga. Kuha nga. Ngumina ti presyo ti gasolina. Kung lagi, nao, di ka mot. May tataka lang pa gasolina. Dapat di kalman. May natatay agsapa. Tatay parbango. Dapat sinigsigod mo. Bale, maantay pa naman natin siguro si DJ Luna kasi maya-maya meron pa tayong commercial break, di ba? Akala ko pa man din medyo mababawasan yung gagawin ko kasi andito si DJ Luna. Tapos ayun, late pala nagising. Feeling Disney Princess, Sleeping Beauty yan. So, shout out din pala sa mga sweethearts din po natin na medyo hindi na happy sa Sona kahapon. Yung iba naman, natuwa. Well, as for me, na-happy ako kasi nailatag naman ni Pangulong Bongbong yung mga nagawa niya, na highlights din niya yung mga ibang proyekto na hindi natin alam na may ganung eksena pala, 'di ba? Pero hindi pa rin talaga natin maiiwasan na some people will, you know, will be disappointed kasi hindi nila narinig yung mga gusto nilang marinig. Yun din natutunan ko sa buhay na minsan kailangan hindi tayo masyadong mag-assume para hindi tayo masyadong nasasaktan. Diba? Ano ba yun? Parang iba naman na. So na lang yung usapan natin. Napunta naman na sa... Ay nako! And also, shoutout din pala sa mga sweethearts natin dito sa may palengke po ng Santiago. Especially yung mga listeners po natin dito sa may Gate 1. Gate 2? Kung may Gate 2, guys! Anong susunod sa Gate 2? Dali! Ito yun. Gate 3. Tapos, syempre, yung mga sweethearts dito po natin sa Gate 4. Hello, hello po sa inyo. Ana, duaya po ti... Naglakwan to yung datta. Last time na malengke kami dyan. Oh, iba-iba yung presyo. Ito ah, ito yung tips ko sa inyo, guys. Sa, di ba sabi nila nun, ang chika kasi sa amin, mahal na yung presyo ng kamatis. Oo. Kasi yung kapatid ko, nung last time na malengke, parang 80 per kilo. Pero nung pumunta kami dyan sa palengke, B! Oh, eh. Mas mahal naman na yung presyo. Oh, mas mahal. Adating nang ibang nga 120. Tapos napan kami jibangat 90 sa volumetric presyo na. Tapos napan kami nga nagsorsor at nagkukuripot kami nga ron. Nakasarang kami din kamatis na 50 per kilo. Oh, yun ang tip natin. Dapat yun muna. Survey muna kayo mga sister ko, ha? Maling kita. Narigat at tayo ti kwart na eh. So dapat amuyo ti dumiskarte ti biyag. Wow, coming from me talaga. Yung mga ganitong payo ko talaga eh. Parang yung kasama ko dito, parang mamamalengke na din. Yung kasama ko dito sa stage. Wait lang, may nag-message dito. Check ko nga muna kung sino to bang nagpapabati. Ay. Shout out, nakikinig daw sa atin yung mga taga Dreamwave dito sa may Santiago City. So, nimbag na malim. Oo, mga naggagandaan at saka nagwagapo ang mga front desk attendant natin. Tama ba? Front desk attendant? Or evento na naman ako. Hayaan yun na. Maya-maya, mas masaya siguro kapag kasama na natin si DJ Luna. Mas maingay, oo. Ako pa lang to, pero maingay na. Paano pa ganyan na si DJ Luna, di ba? Kailan ko maitawid to kasi alam mo yun. Inaatake mo na tayo yung 90s ko. Parang ang hirap huminga. Tapos parang feeling ko ngongo na naman yung rehistro ng boses ko. Sobrang parado ng ilong ko ngayon, guys. Pati yun, sinishare ko na yun. Ay, nako! And of course, shout out din pala yung mga listeners po natin din sa may Unison Home Hardware at Dagjay Dingdingig kanya to ito'y cordon. Oo, Dagjay ko na dang nagagapo ka nung delivery man. Bigay na natin, guys. Oo. Oras pala natin, it's ready 3:30 and this time check's brought to you by Pao Di Arco. Balik sigla, balik PDA.
3: More hits for you, so stay tuned.
4: Sweet 97.7.

0: Ang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing, and Xerox services, sublimation printing, video taping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
2: IIM Photo Studio.
1: IIM Photo Studio.
2: Your image, your story.
3: Need a break from the busy city life? Discover the peaceful beauty of Ramon Sky Park, your affordable private resort in Puruk Tres, San Miguel Ramon Isabela. Gather your family and friends and head to Ramon Sky Park. Enjoy a relaxing private resort, refreshing pools, beautiful surroundings, and a peaceful atmosphere. All at an affordable price. Perfect para sa family outing, birthdays, reunions, barkada getaways, and special occasions. Book your stay today. Visit RamonSkyPark.com or call 0917-505-7574. Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
4: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family, escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
5: DJX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DJX 500 Health Alert. DJX 500.
6: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumuprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale. Ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
7: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
8: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
7: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
5: DTX 500!
9: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
5: DTX 500!
10: Roldan, tataga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at medicine na maganda raw na kombinasyon. Tinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
5: DTX 500!
11: Sir Ray, mataas blood pressure ko, kolesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
5: DTX 500!
6: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C, at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawasang timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na numbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
5: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.

0: And yeah, so we're back, mga sweethearts. We're listening to a song from Dimitri Vegas, a song entitled Two Times. And this song is brought to you by Skin Cold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: Oh, diba? Dito na si DJ Luna, guys. Just like what I promised earlier, katunayan niya na yung mga pangako nagkakatotoo. Ah! Sana ganun din sila. Sabi ko kasi, baka makahabol ka. Ay, hindi rin pala pangako yun. Sabi ko, diba, baka ka ako. Hindi rin na kasi ako sure.
1: Pero at least,
0: natupad.
1: Natupad ang mga pangako, natupad ang mga sinasabi, at meron kang isang salita.
0: Ay, may mga tao kapag na-encounter na hindi, alam mo yun, walang palabra di honor, walang isang salita.
1: Marami.
0: Ay, nakakaloko ka.
1: Alam mo yun, lalong-lalo na yung ano, yung mga, di ba, syempre, pag kayong mga magkakaibigan, ano, pag-uusapan ninyo na, tara, magsamgyup tayo kinabukasan, sabing ganon. Tapos, syempre, ikaw, para masulit mo nga, dahil nga, Anli, hindi ka kakain ng maghapon. Tapos, kapag paisoanan nan sabi nila, guys, bukas na lang kasi may pupuntahan daw pala kami. What? Maghapon na kung hindi kumain, para lang dito. Ganon. Isa na yun sa mga example.
0: Oo, pero kung ako, aalis pa rin, no? Sayang isa. Din yun, no?
1: Sayang naman yung prinipare mo, di ba?
0: Yes, ganun ako minsan.
1: Ano, minsan ba o madalas?
0: Oo, minsan nga, alam mo naman yan, minsan nga kahit nagsosolo ako, di ba?
1: Oo.
0: Oo, yan, minsan di din ako masyadong dumidepende sa ibang tao. Kasi alam ko na yung pakiramdam na maiwan.
1: I know. Kilalang-kilala ka ng DJ Chico.
0: Kaya dito na si Lester. Oh. Ano na, chikahin Lester? Mo yan.
1: Shoutout po kay Kuya Gilbert, kay Ate Joanne, at kay Sir Rodrigo dito po sa Central Department Store, Santiago!
0: Yes, lagi silang nakikinig dyan, no? Yung tabi ng Western nata yun. Tama ba? Shoutout
1: sa'yo. Saan ba yun?
0: Ito yun eh, yung grocery, yung GSM.
1: Tapat nun, diba?
0: Hahampasin ko na ito ng headset eh.
1: Sandali lang nga at mag-send daw ako ng mga ano live video sa ating mga listeners.
0: Sa mga friends natin dyan.
1: Kailangan nating i-send ang mga ito para nang sa ganun eh.
0: Mas magulo.
1: Oo, gusto ko yun. Magulo.
0: Shout out daw kay Ate Julian. Pinakamaganda sa sentro. Totoo ba yan, Ate Julian? Hanapin kita dyan.
1: Pagbigyan mo na.
0: Hanapin ko yun sa Central Department Store. Asan yung pinakamaganda dito? Asan ilabas nyo si Julian?
1: Tapos sasabihin sa'yo, bakit mo pa hinahanap? Nandito ka na sa harapan namin.
0: Ay, ako pala yung pinakamaganda.
1: Sige, sabi naman na nila.
0: Oo, wala na silang palag eh.
1: Diba, DJ Chino?
0: Bigay na natin. Oy, Jay, andito na si Jay.
1: Hi, Jay Marzan. Hi, dalawang DJ na cute. Wow!
0: Dalawa. Good job ka dyan.
1: Kasi naman tayo kay ngayon. Dati ang dami nating mga apelyido. Kunwari ikaw, DJ Chino Pogi. Napayag ka dun.
0: Pwede na rin.
1: Paano pag DJ Chino ganda?
0: Ay, mas maganda yun. Pagkapag sinabing DJ Chino ganda, alam mo yung parang, alam mo yung tunay, yung, alam mo yung, hindi sila na,
1: tunay, tapat,
0: hindi, hindi fake yung sinasabi niya, parang bukal sa loob, yung honest, gano'n.
1: Well, honest.
0: Kaya nyo na yan. Nagsisimula ba ito sa letter A?
1: Honest. A? A is for honest. Shoutout po kay Ate MJ, nakasama kong sales ambassador dito sa Central Department Store Santiago.
0: Ang buong ka na ganyan, mga ambassador sila, di ba? Mm-hmm. Ako, ambassador of beauty.
1: Ambassador, di ba pagkababae,
0: ambassadress? Ambassadress.
1: Ambassadress.
0: Kasi nabasa yung dress.
1: Yeah. Basta ko ang alam ko, swerte yung mga kaibigan ko sa akin katulad mo. Sa akin kayo natututo ng kabutihang asal.
0: Ay, ambassador of goodwill.
1: Goodwill? Ano ba to? DJ na panood ko sa DJ Luna sa TikTok lock.
0: Ano naman?
1: Lumabas lang ako sa TV yung asin ganun.
0: Kumusta na experience mo kahapon, te? Nakakaloka ka.
1: Alam mo, DJ Chino, ang init dito sa ano? Kainit. Wow.
0: Oh, sobrang lamig kasi din. Kasi kapag sa Maynila kasi, guys, just like when I was still working the call center industry, yung aircon nila, yung malalaki na, alam mo yung nasa ceiling.
1: Saka parang dito lang din sa ano, yung ano yung nandito sa atin, anong tawag dito?
0: Transmitter.
1: Transmitter. Kailangan talagang sobrang lamig kasi kailangan yun ng mga wires, ng mga equipments, ganun, para hindi mag-overheat. Kaya yun, yung lamig nila, hindi pang tao, pang handog, ganun.
0: Yung parang paglabas mo, ikaw na si Elsa. Elsa Drunk, ha?
1: Mali!
0: Iba pala.
1: Mali-mali daw yun.
0: Masyadong tahimik nga.
1: Shout out din po sa sexy naming branch manager ng Central Department Store, Santiago, Ma'am Joyce.
0: Uy, malalapit yung puso ko sa mga Joyce na yan, lalo-lalo sa mga manager.
1: Ma'am Joyce.
0: Oh, eto, Leslie Joyce, oh, diba? Ma'am Joyce, ano na?
1: Ano ba ang ibig sabihin ng Joyce ay parang happiness?
0: Yes.
1: Yes.
0: A plural kasi siya ng joy.
1: Kaya marami. Ibig sabihin, Joyce siya, Joyce din ako. Kaya Joyce kaming dalawa kasi nga plural
0: yes.
1: kami. Ang mag-isa niya, Joy lang. Ang galing.
0: Si Joy Barcoma mag-isa. Pero nakaka-good vibes din yun si Joy, no?
1: Talaga.
0: Andami rin akong nakitang mga host na parang ginagayang maatake ni Joy.
1: Iba pa rin ang ating juice.
0: Iba pa rin yung original.
1: Yes. Kasi diba, kailangan talaga magkaroon ka rin ng sarili mong atake, ng sarili mong signature sa hosting. Parang si Joy Barcoma.
0: Bardagol kong bardagol, diba?
1: Ikaw ba, DJ Chino, diba nag-host ka rin? Ano yung parang, ano yung signature mo sa hosting?
0: Nakadepende yung signature ko doon. Bardagol din, pero magkaiba kami ng atake ni Joy. Pinapakiramdaman ko kasi minsan kung okay lang sa mga bisita.
1: Ganun talaga. Kasi minsan yung mga bisita, hindi naman natin alam, baka mamaya ayaw nila ng nadudog show, ganun. O kaya yung client mismo, ayaw nila ng
0: joke, kaya papakiramdaman mo.
1: Gusto lang nila ng formal-formalan. Formal lang din, pero kapag gusto nila, kakaiba.
0: Mararamdaman mo yun, yung sa akin, parang ini-encourage ko sila. Kasi sila dapat yung bida, hindi yung mga host, hindi ikaw dapat yung
1: yung dapat talaga.
0: Highlight, diba?
1: Kung sino yung celebrant, yun dapat yung i-highlight natin.
0: Oo.
1: As a host, as a singer din, ganun ha. Kaya nga kami kapag ka nagsiset up kami, kunwari, ng mga instruments, ganun, sa gilid lang talaga kami, hindi kami sa harapan. Kasi nga, hindi naman ako yung bida doon. Kumbaga ako lang, nandun lang tayo to entertain.
0: Yes.
1: To entertain and of course, to make the celebrant feel na siya talaga ang bida sa araw na yun.
0: Dapat pinubuhay natin. Sa akin, binutulungan ko silang maging makulit. Pag nararamdaman ko na kaya naman nila, kagaya nung kunwari, magbibigay lang sila ng regalo. Malungkot kasi pag iabot pa rin yung regalo. Parang sabi ko, describe mo yung regalo mo. I-describe mo siya, dapat makulit. Hindi yung vague yung description.
1: Sabihin nila, ano yung regalo mo?
0: Ay, eto, ipapahula ko sa'yo. Eto yung sinabi ng isang bisita doon. Sabi niya, this is something hard.
1: Hard?
0: Tapos sabi niya, eto ay, tawag dito, eto ay nilalabasin kapag pinipindot.
1: Hard, tapos nila...
0: pag pinipindot. Ano? Pabango. Ganon.
1: Tapos,
0: pinipressure ko na yung susunod. Dapat mas bongga yung description mo kay ate girl. Ganon na ako.
1: Nakaka-pressure ka. Yun, yung imbis na hindi ka kabahan, mas nakabahan ka pa kapag iwan ko na ano kayo sasabihin ko. Ganun.
0: Pero depende pa rin yung atake na. Minsan mga good girl kami, good boy. Basahin mo na yung sabi ni Jaya.
1: Ano ba sabi ni Jaya?
0: Ang galing mo doon.
1: Thank you so much, Jaya.
0: Doon lang.
1: Doon lang.
0: Parang kanta lang.
1: Hindi ko ma-feel eh.
0: So, iba kasi yung mic natin, di ba? Iba yung mic ng DJs kasi doon sa mga scene.
1: Mula ng makila... Huwag na nga.
0: Sige na!
1: Huwag na! Naumpisan... Panoorin nyo na lang sa ano.
0: Mahirap yung mga ganyan, yung nabibitin.
1: Kasi,
0: sakit sa ulo.
1: Talaga. Ano pa pa-shout out kay Papa Berting at Albert Marzan. Also, sabi dito ni Lester, DJ Chino and DJ Luna, naka-mega sale po kami dito sa Centro. Halina mga shoppers at yun. Oh, naka mega sale daw sila kaya puntahan nyo na sila doon. Kung kayo man ay may time ngayon, go. Go ahead. Kami kasi ano eh, baka mamaya wala. Close na kayo later kapag ka nag-out kami dito.
0: Bukas pang, alas 7 sila.
1: Sakto, diba? O ano pa, DJ Chino?
0: Mega!
1: Iba yun.
0: Iba ba yun? Oo, sardinas pa.
1: Shout out po kay Ate Gladys Portuguese na maingay dito sa Centro.
0: Ay talaga ba? Maingay ba yun?
1: Magmaradyo kasi kayo dyan para hindi lang siya ang maingay.
0: Nakikinig sila. Si Kuya Gerd kasi ang nag-on. O si Kuya laging promotor dyan.
1: Makinig na kayo. Si DJ Chino na. So shout out sa inyong lahat dyan.
0: Mama mo to. Si Ate Gladys.
1: Hindi kaya nga Joyce ang pangalan ko. Kasi nga ang mama ko ay Gladys. Diba?
0: Sabay.
1: From the word glad and joy. Diba? Medyo synonymous sila.
0: Yes.
1: Tapos meron daw siyang sa dulo. Kaya nilagyan din ng ganun sa akin.
0: Kaya now I know.
1: O ikaw, bakit yan ang pangalan mo?
0: Ko alam, yung ups ko na. Oo, pangit-pangit. Kayo ba guys, na-happy ba kayo sa mga pinangalan sa inyo ng mga magulang nyo? Bagong
1: kapi. Alam ko gusto mong pangalan mo, Maria Virginia.
0: Siguro ko yun.
1: Ano, ayaw mo yun?
0: Maria Virginia. Parang dibago. Masyadong, ano alam mo yun? Oo, yung exchange. Siguro, ano ba? Di ko alam.
1: Kung ikaw ang magpapangalan sa sarili mo, maliban sa Chino at maliban sa totoo mong pangalan.
0: Miranda.
1: Bakit?
0: Parang mataray ganun.
1: Ayaw mo ba ng Lavinia?
0: Ay, Lavinia. Oh, okay lang. Okay lang din. Pero parang mabait kasi yung pag narinig mo Lavinia, no?
1: Lavinia. Engilera, ganun yun. Oh. Pirena.
0: Ay, pangit. Parang ang bawal ng pangit. Mayroon kakilala ko, poging-pogi. Tapos yung ang amo-amo ng mukha niya. Tapos pangalan niya, Baldo. Baldo. Ba't Baldo yung pinangalan sa mukha?
1: Parang panalo, parang kontrabida sa mga action movie. Na-video kita, DJ. Ay, ganun ba? Sige nga, i-upload mo.
0: Yes, shinare din nila Kuya Jenny Bermis ang iyong video.
1: Ay, talaga ba?
0: Yeah, sabi niya, congrats, Abeshi.
1: Ano ba, DJ Chino? Kung hindi man yun yung kinanta ko. Kasi yun yung binigay sa akin na song.
0: Ay, Sophie daw. Pangalan ko, pinangalanan niya ako.
1: Sophie. Ah, sige.
0: Marupok. Sophie.
1: Ay, yung ano pa. Sophie na masakit. Ah, basta. Shoutout po kay Ate Glenda Vidania na sobrang sipag. Sana all masipag. Ito na, DJ Chino is DJ Luna sitting on a high chair.
0: Yes, she is.
1: Bakit?
0: Tumangkad ka daw kasi.
1: Sige, lipat ako. Gusto
0: Ate Glenda, huwag ka masyadong masipag dyan. Alala, hindi ka tagapagmana.
1: Tama.
0: Hindi ka tagapagmana ng Centro yung Department Store.
1: Gusto niyo lumipas ako.
0: Okay. Sophie daw, maganda yung pang... Si Ate Mabel talaga, bongkang-bongka yung ganyan.
1: O ano, gusto niyo ng ganito?
0: Sophie! Titi! Aso pala.
1: Sophie!
0: Mas maganda yung pangalan ng aso namin. Ano, naalala ko tuloy siya. Wala na siya. Si Kara.
1: Kara.
0: Pero palayo lang niya yung Kara.
1: Ano talaga ang pangalan niya?
0: Caramel. Di ba
1: Caramel?
0: Oo, kasi kulay caramel nga siya. Alam mo ba, kasalanan kung ba't siya nawala? Kasi pinapakawalan ko yung si Richie, kasi yung kapatid ko, di ba? Tinatali niya na naka may chain, oo, may dog chain siya. Tapos ako na naawa ako. Tapos minsan naiingayan din kaya pinapakawalan ko. Nalason! May nakain siyang di
1: maganda. Chocolate siguro. Di ba bawal sa mga aso ang chocolate?
0: Di ko alam, di naman ang aso.
1: Kaya yung dati kong kaibigan, hindi ko binibigyan talaga ng chocolate, baka malason.
0: Oy, mas maganda daw kanina yung setup sa atin, sabi ni Ate
1: Mabel. Okay na to!
0: Mas comfortable kasi umupo dito sa isang upuan na to. Kasi parang there's something na pwede kang mag-lean, gano'n.
1: Yes.
0: Mag-slouch-slouch. Ang bilis ng oras, samantalin natin to guys.
1: Anong oras na ba?
0: 54. Pero pwede naman tayo mag-extend.
1: Oo, pwede naman kasi late naman ako. Gusto hanggang 4:30 tayo. Kung aso ko din nawala ni Nenok, hala!
0: Ay, may mga ganyan ha. Huwag po kayong yung mga tirador ng doggy dyan. Bawal yun, guys! Nagadumot yung mabalin yung mga kanin nga karni. Sinasabi ko talaga sa
1: baka naman mga classmate mo yun, DJ Chino.
0: Minsan nag-iingat din ako sa mga pinapasok ko sa mga bunganga ko. Ay, sa mga bunganga. Naging plural, dami.
1: Ang dami mong bunganga.
0: Oo. Minsan nag-iingat din ako sa mga pinapasok ko sa bunganga ko. Kasi minsan, di ko alam pag sinasabi nyo, ala, adobo nga ko ata.
1: Adobo
0: nga,
1: yun,
0: nababoy no? Ato, sabsabali mga nga karne. Nakaloka kayo.
1: Ay, si... ano nang kwan yun? Ano yun? Ala, 6K ko binili. Wala na. Ano na siya ngayon? Adobo.
0: Ay, wag yun! Kawawa naman sila.
1: Kaya nga. Tsaka ang dami-dami nang pwede magpilihan. Bakit aso pa, di ba?
0: Oo.
1: Why?
0: Loka kayo, ha?
1: Nakatikim ka na ba nun?
0: Hindi. Sige, kayo yung mga tirador ng doggy dyan, eh. Pag na-reincarnate kayo, ha? Taol-taol kayo nito. Diba? Ano na?
1: Matatakot din sila kasi pati sila kakainin, ano?
0: Taray ni Ate Mabel. Sex bomb ka, te?
1: Yes. Ow!
0: Ow! Ow ka ng ow.
1: Baby doll ka daw, eh.
0: Baby doll?
1: Napapa-oo! Sige nga, isang digidong nga dyan, DJ Chino.
0: Hindi ko pa kabisado.
1: Nung digi-digi-digi.
0: Andito na si Ate Gracie!
1: Hi! Hello, Ate Gracie! Ano nga siya?
0: Ano na, late ka today. Nakaloka
1: okay lang
0: din.
1: Yan, mag-extend naman tayo. Ganun talaga, di ba? Hindi lahat ng bagay kailangan tapusin agad-agad. May mga bagay na dapat i-extend. Katulad na lang tong programa natin. Lalo-lalo na kapag ka nandito na yung mga importanteng tao para sa atin.
0: Sana lahat ng tao importante.
1: Bakit hindi mo ba naranasan yun?
0: Naranasan ko saglitan lang naman. Oh.
1: Talaga?
0: Matagal din ba yun?
1: May gusto ka palang i-shout out, DJ Chino. Sabay ganun, nagpa-shout out eh. No? Dong digi-digi-digidong daw.
0: Hindi ko pa kabisado kasi talaga.
1: At sige na, tuturuan kita.
0: Hindi ako mahilig. Hindi ako mahilig sumayaw. Alam ng mga kakilala ko yan. Hoy, pakantayin daw yung daily winner.
1: Sige.
0: Pressure cooker ka, te. Oh, sige.
1: Wait lang.
0: Meron ba tayong mga...
1: natin dito. Nasaan ba dito yung microphone ko? Ito, ano?
0: Ito. Sige, ayusin mo. Magsasalita lang ako.
1: Oo, ayan. Okay, tapos ito.
0: Sige.
1: Okay. Hello.
0: Meron ba tayong -1 dito?
1: Wag na. Acapella na lang tayo.
0: Sige. Whenever you're ready.
1: Yeah, go. Dong, digi, digi.
0: Sige.
1: Ang gusto mo yun, dong, digi, digi, digi, dong.
0: Ay, gawin mong balad.
1: Sige, go. Alo, grabe naman tong mga to. Ano, super duper. Fresher. Alo, wait lang.
0: Go, madedead air tayo. Sige.
1: Dali, yung kanta ko na lang dapat.
0: Sige, kasi kahapon yung pinakanta kay DJ Luna. Hindi dapat 'yon yung kanyang kakantahin, o di ba?
1: Pero ito na talaga ang aking awitin. O di ba para akong nasa UNIB?
0: Oo.
1: Okay, ito na siya. Sige.
0: Ready?
1: Nasaan na 'yon? Ayun. Go. Kinakabahan ako.

0: Ang diba, nakakaloka. Anong score nyo dyan, guys?
1: Nasaan na ba yun? Masyadong...
0: Eto, ayan, ayan, ayan. Oh, okay. Alam ko na yung pipihitin ko para gumanda yung boses ko kapag kumakanta. And actually, maganda naman na yung boses mo. Kaya so, yun na, i-enhance niya. Para ma-feel mo na, kumakanta ka talaga.
2: Sa kuya ba, ganun.
1: Tsura natin ito na. Wala lang. Ito na winning business
0: palakpak
1: natin.
0: Palakpak ng palakpak si Ate Mabel. Wala ko mapalakpak din.
1: Bakit ba?
0: Kaloka ka.
1: Next naman daw ay...
0: 100 daw.
1: This is talent portion. Next naman si DJ Chino. Siya ay sasayaw ng digidong.
0: Eh, walang talent.
1: Digidong, digidong.
0: Hindi naman kasi hindi lahat binigay sa akin. Hindi porket, hindi porket kahawig ko na si Kim Chu. Minsan Marian.
1: Minsan Soleil. Bakit nadagdagan ng Marian?
0: Nadagdagan.
1: Parang dati Kim Chu tsaka Soleil lang ah.
0: Ano yung Marian?
1: Oh, tsaka Enteng Cabisote.
0: Mali! Ay, Mabe, sabi niya. Ano yung Mabe? Mayroon pa tayong joke?
1: Hindi ko alam.
0: Kaloka te. Ay, Mabe, yung mukha ko daw, Mabe. Kakaloka ka din.
1: Oh, diba? King Chu. Ano pag Solen?
0: Hindi nyo kaya, guys.
1: Bossing. Ano?
0: Oh, ano na? Sayang-saya kayo?
1: Yes, ganun talaga.
0: Okay lang yan kung ako yung source ng inyong kasayaan. Go! Sabagay.
1: Sanay ka naman na ikaw yung nagpapasaya.
0: Oo. Ano na, Kuya Jenny? Late ka na.
1: Ito na naman si Kuya Jenny, ano?
0: Oo. Kuya Jenny, tawag ng tawag. Tapos, ano ba yun, gabing-gabi? Kaloka ka.
1: Bakit?
0: Yung sa group chat. May ginawa siyang group chat, kasali ako.
1: Si Stel daw. Si Stel. Stel ng SB19. Stel, yung before or after?
0: Hoy! After! Nakakaloka ka.
1: Ayaw mo ka mo kasi Charisse. Sinong Charisse?
0: Sinong Charisse? Pimping ko. Pimping ko.
1: Sinong Charisse ba? Baka si Charisse Solomon.
0: Ay, Charisse Solomon. Talaga, te. Si Charisse iba yun. Wala na si Charisse.
1: Si ano na siya ngayon? Si Jake.
0: Jake. Cyrus.
1: Kala ko meron pala namang entry. Hi, best DJ Luna. Ganda, cute. Wow. Musta ka na? I miss you.
0: Nuts, kala mo talaga. Man. Kala mo talaga. Close na close na.
1: Best. Sige na, best.
0: Eh, bigay natin yan kay Kuya Jenny. May naalala ko yung tumatawag ng mga best-best na yun.
1: Besh.
0: Beshi. Shout out po sa inyo.
1: Ang bogey mo daw, sabi ni Mabel.
0: Talaga, ti. Okay.
1: Hindi okay. Siya nahahappy kapag pogey ang tawag sa kanya.
0: Okay lang, okay. Hindi ko lang kawig si Stel. Ang layo-layo.
1: Si Stel?
0: Stel. More on Stella talaga.
1: Stella ng ano? Sa anong palabas ba yun? Wings Club ba yun?
0: Di ko na lang.
1: Hindi mo din alam. Ano ba doon? Akala ko ba, America?
0: Oo, pero yung pinapanood ko dati, Sky Dancer. Oo, yun pala. The Sailor Moon.
1: Paano na yun?
0: Power
1: ano?
0: Ranger, ako yung pink.
1: Akala ko yung yellow.
0: Ano ba? Sino ba yung yellow?
1: Hindi ko alam. Babae din yun.
0: Babae din yun.
1: Both Gandara. Wow.
0: Dahil hindi ka nagsisinungaling Ate Mabel. Maganda ka rin na eh. Siyempre, mana-mana lang yan. Kung ate ka namin, di dapat maganda ka rin. Yes.
1: Oh, ano na? Kamusta na pala? 505.
0: Oh, malapit na kami magpaalam.
1: 405 pa lang.
0: Bawi tayo tomorrow, ha, guys?
1: Yes, mabawi ako bukas. Maaga akong papasok bukas. Huwag kayong mag-alarm.
0: Mag-alarm ka kasi.
1: Kasi syempre napagod ako, di ba?
0: Oo so, nga. Ang haba na. Nakapagod yung biyahe din kasi. Oo. Tapos, yung pressure pa. Ikaw ba naman yung ma-pressure cooker?
1: Hello, friend. DJ Chino, ganda.
0: Nakakaloka. Please, nakainis ka! May paghawi ng book.
1: Feel ba naman niya ngayon yan? Wala palang mga tao dito ngayon, ano, magpapapizza sana ako eh. Sayang. Wala, bukas wala na.
0: Wala na, hanggang ngayon lang.
1: Sleep pa ako, 4 a.m. pa lang, Ditay. Have a good one. Okay.
0: Sige, te.
1: Ingat po. So, ibig sabihin parang 12 hours.
0: Nasa New Jersey kasi si ate. Alam, magkwanto, pinupuno na niya yung kanyang balikbayan box kasi sa December darating. Meron di ba, 10 screenshot ko. Sabi mo, may pa-chocolate ka sa akin. Di ba? Pero sige, te, matulog ka na, ha? Oy, thank you daw sa pasabay na, ano to?
1: Percolator.
0: Ako,
1: yung pang, ano, yung pang mat yun.
0: Oh. Uh-huh. Sa bagay, may later kasi.
1: Thank you, tuloy, Sam. Hindi mo talagang late talaga ako lagi. It's okay.
0: Okay lang yun, Ate Gracie.
1: Pero ano po bang sabi nila? Para ano, bibilhin na ba natin yun? Ano to? Dalhin yung pizza dito sa LA City. Pag nagkita na lang tayo, te. Sabi ganun. Kailan ba tayo magkikita? Kasi alam ko, ano eh, magpa-flight ka sa Friday.
0: Ay, tari. Magpa-flight ka, te.
1: Yes. Pupunta siya sa mataas na lugar.
0: Nabasa mo yan. Nabasa mo yan.
1: Ano yun?
0: Dark chocolate.
1: Dark chocolate. Oo, para medyo healthy ng konti.
0: Yes. Kahit hindi na dark tea, okay lang din saan mga Cadbury, Toblerone.
1: Ala, DJ friend, di Chino Bait. Ha?
0: Ala, pa-Jollibee ka na sabi.

0: Mamaya, oo. Tapos, paano natin yon?
1: Sige na.
0: Ay, sabagay kapag kukunin namin yung ano, yung kukunin namin sa'yo. Ganun.
1: Oo na lang. Kunwari gets ko.
0: Okay na yun. Ano, paalam na ba tayo, DJ Chino?
1: Paalam na tayo.
0: Or meron pa ba tayong dapat na pag-usapan pa?
1: Tomorrow na natin pag-usapan, oo.
0: Sige.
1: Alright, maraming salamat mga sweetheart.
0: Alam, miss na daw niya, oo. Greenwich?
1: Greenwich!
0: Hindi, Greenwich. May kilala ka bang Greenwich?
1: Wala na atang Greenwich dito sa atin, ha?
0: Meron. Dali lang, may kilala ka bang Greenwich?
1: Si Kwan! Si yung kalaban ko. Di ba ako si Ariana?
0: Ay, oo. Si Elfa ba? Yun yung sinasabi ko, hindi yung Greenwich. Pizza daw.
1: Wala na atang Greenwich dito.
0: Yes. And you know what, DJ Gino? Speaking of, dahil nga nag-crave naman tayo sa pizza, one time, pasyal naman kayo doon sa tapat ng bahay namin sa Tabs Oven.
1: Napakasarap.
0: Mm-mm. Malay ninyo, di ba? Mag-sponsor sila sa atin.
1: Ninang Petra. Hello.
0: Ay, lola ko yun.
1: Ay, lola mo.
0: Yes.
1: Ninang ko siya. Beshi siya ni Auntie Celia, kaklase niya nung high school.
0: Sige. Sige, Garud.
1: Anyway, mga sweeteners, maraming salamat. This is DJ Chino.
0: And here's DJ Luna. Nagbabalik! Ulit. Mabalik-balik.

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
3: Saan ka mapupunta?
2: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
3: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
2: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
3: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
2: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
3: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
2: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
4: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
1: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
1: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
1: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
1: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: DTX 500. Madala na ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX

0: Rejects 500.
1: Sardinas na may sariwang sarap at sustansya? Doon na tayo sa number 1, ang Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Sagana pa sa sustansya ng protein at calcium para sa teeth and bones. At omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may sariwang sarap at sustansya. Kaya naman, piliin mo na ang number 1 sardines sa bansa, ang Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking tindahan.
2: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
3: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
4: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
5: I am 24 years old. Ito ang aking
6: mga kwento ng pag-asa.
7: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
8: Pinapin na ako next year.
9: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
6: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
10: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Tricks. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matami. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Nung mga time na inaabuso ko siya to fix my my work done. Mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor o yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concerned siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami nun sa YouTube. Tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nag-happy, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gum. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So umiinom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes simula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Kaya, pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang ngayon continue kong sinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-heal yung sa sugat ko sa paa.
0: Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website niyo yung kagandahan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubo. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening naman, di ba? So, yun po, ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
11: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Kesira Mark DTX 500 Araw-araw BBD Semangat Putiga DTX 500 DTX 500
1: Ako si Junjun. 10 years na akong nalini Galileo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: DTX 500 BBD Semangat Putiga.
2: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Let's get back to the music.
3: Number one for today's hits and all-time favorites.
2: Sweet 97.7.

0: Eto na ang inyong chinitong DJ on air, DJ Chino.
1: Papansin ba kaya ang
2: yes, you're still listening here on your favorite radio station, Sweet 97.7 FM, with your chinitong DJ, DJ Chino. Earlier, we displayed the song entitled Dion de Silva Sweeters, and that song's brought to you by MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Shout out to all of our listeners right now, lalong-lalo na yung mga sweethearts nating medyo busy pa rin sa kanilang mga trabaho, yung mga naghahabol ng mga deadlines. Kaya nyo yan, guys. And also, shout out din kay Baby of Tanay Rizal. Hello sa'yo. Sana ay okay ka lang dyan. Wait nga. Sa mga sweethearts po natin na gusto magpabati, magpa-shoutout, feel free to send me a message sa ating text lines or 936-322-6700 or sa ating official Facebook or my official Facebook page, that's DJ Chino dash Sweet 97.7 FM. Sino pa ba to? Wait lang, parang may nagpapabate dito sa ating, ay hindi, iba pala. Yung katrabaho ko pala yung nagbimessage. Anyway, so there, I'll be with you until the hour of 6, mga sweethearts. So let's make the most out of it sa mga sweethearts din po natin na manunundo pa lang sa kanilang mga anak. Ingat-ingat po tayo sa pagdadrive, ha? Kagaya ng lagi kong sinasabi, alam mo na, alam mo na yung pakiramdam ng hindi iniingatan. So, ikaw na mismo yung mag-ingat sa sarili mo. Ay, ano daw? Tama ba yung sinabi ko? Alam mo na yung pakiramdam na hindi iniingatan. Kaya mag-ingat ka. Yun pala dapat. Oo, mali na naman. Okay, anyway. Bigay ko muna ang ating next song, mga sweethearts. Let's listen to a song from Pablo of SP19. A song entitled Liwanag sa Dilim. And of course, I'll be back with more of your favorite hits only here on Sweet 97.7, today's best mix. Kinig na.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
8: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
9: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
10: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
11: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
12: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
13: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Salud ang inyong fashion ambassador to the world, MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga

0: Mega, Makirel, mabibili sa inyong mga suking grocery, supermarket at mga sari-sari store sa inyong lugar.
1: Magandang araw po, ma'am. Ano po yung pangalan niyo, ma'am?
2: Ako po si Annalyn Mago, taga Mansalay, Oriental Mindoro.
1: Ilang taon po kayo?
2: 44 na po.
1: Uminom daw po kayo, ma'am, ng Doc Lemuel's Coffee at saka yung Bionic Capsule. Bakit po kayo uminom ito?
2: Sa pag-inom ko po ng Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee, bumaba po ang aking dugo at naging 120 over 80 na lang po. Dati po ay 140 over 100. Kaya po, minintayin ko pong uminom para bumaba ang aking dugo.
1: Yung nanay niyo po, ma'am, uminom po daw nito? Bakit po?
2: Yung nanay ko naman po ay high blood din po at may ano po, mahirap mag-ihi. Kaya po, uminom siya. Siya po ay naging normal ang pag-ihi. Ihi po na siya ng ihi nung uminom ng Lemuel Capsule.
1: Bionic Capsule?
2: Opo.
1: Okay. Ano po yung masasabi ninyo, ma'am, sa mga hindi pa nakainom ng Bionic Capsule?
2: Subukan niyo pong maintain ang Bionic Capsule at Dr. Lemuel Coffee dahil maganda po sa katawan ang coffee at capsule po.
1: Okay, salamat, ma'am, ha.
3: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298.

0: GTX 500 ang protection mo sa kalusugan. Mag-GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang GTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang GTX 500.
0: GTX 500 sa mga butika.
2: It's the Supercharger Show. Let's start the party!

a song from Blackpink called Boombaya. And Boombaya. That song's brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavors served with heart. It's already 5:11 on the clock. The time check's brought to you by Mega Sardines. Super setup, super substantial. You're still with your girl, that's Jackie on air, DJ Luna. Na ngayon ay live sa kanyang TikTok at ano ba mga sinasabi niyo dyan? Si ano yan? Sinong ano? Request po niyang kantang Blessed by Pablo Nase ng SB19. Okay, sige, sige. Lagay natin yan. Ila-line up natin yan. From SB19. Ayaw mo ba ng gento? Ba't Pablo? Kasi Pablo. Siyempre, binasa ko lang yun. Nakala ko ba? Redecorated My Life by Kenny Rogers. Nasaan daw si Tito Chino? Si Tito Chino ay, ano, sabi kasi namin, ako muna for this time. Siguro later, kasama ko siya. Kasi kanina, siya eh. Ngayon, ako naman. You decorated my life. Mamaya yun, ilagay natin siya dun sa, ano, kay DJ Nathan. Kasi ganun yung mga magiging playlist niya para sa panggabi, syempre, diba? Tapos, ano pa yun, yung sa SB19. Bakit? Ayaw mo ba ng ano, yung kay Stel, yung pang lahat-lahatan, ganun. Ano pa yung mga ano natin dito? A shoutout ko nga pala si Sir Rap Babarat. Wow, sir! Nanonood kasi siya kanina tapos sakto, narinig niya yung kanta niya. Yung sa ads. Yung ads namin yung sa Skin Gold Aesthetics. Siya yun! And ano pa ba? Next song po yung decorated. Ano kasi? Kasi itong supercharger namin is more on sa mga upbeat talaga siya. Tsaka yung mga new gen songs. Yung mga ganyan. So, pasensya na. Siguro, ikanta na lang natin ng chorus part. O, diba? Pinagbigyan.

You decorated my life. Okay na yun na. Pero mamaya ilalign up natin siya doon sa pang alas 6 natin. Pero syempre hindi na ako naka-live, no? Ang bilis naman makauwi. Ganun talaga. Alam mo ba, diba meron naman ng ano, may plane naman na from Manila to Cagayan. So, mabilis na lang siya. Isang oras na lang, tapos isang oras din from Cagayan to Santiago. So, makakauwi ka talaga agad-agad dito. Tsaka, pwede namang bus. So, bus is parang nasa, I think it's 8 to 10 hours na biyahe. Shoutout naman po sa kasama ko. Ano daw dito? Shoutout naman po sa mga kasama ko ngayon nanonood dito. Tita Gemma, Vanessa, and Ate Jeverly. Hi! Shoutout sa inyo. Sabi naman ni Renjit, kala ko nasa bundok ka pa. sorry na. Yun na ba talaga ang tingin nyo sa akin ngayon? Taong bundok, ha? Sakto lang naman. Baka sa Thursday pa kami bundok. May plano agad. O, sama kayo, ha? Gusto nyo sumama? Hindi pa naman kami lalayo. Explore muna namin yung mga bundok dito sa... malapit sa Santiago, like Cordon, di ba may mga maakyat naman dyan. So, why not? Di ba? Bakit ka pa lalayo kung may mga uubusin pa tayo mga bundok dito? I mean, uubusin na akyat eh. Brennan, follow the live creator, sabi, ay, maraming salamat for, ano, following. Ano pang mga pag-uusapan natin? Sige na, habang ako ay madaldal pa ngayon. Go lang ng go. So, shoutout sa mga listeners natin. Again, sa mga listeners natin, you can text me in our text number 0936-322-6700. At syempre, pwede nyo rin po akong i-message on my Facebook page, DJ Luna-Sweet Nana 7.7F. Pwede rin kayo mag-message doon ng mga what if ninyo, mga gusto ninyong i-topic natin for tomorrow. For tomorrow na yun na kasi it's the last hour of our program. So medyo kukulangin tayo ng oras kung ngayon natin yun pag-uusapan. Bukas para medyo makapag-research kami ni DJ Chi. Kaya mamaya kung ano-ano namang mga masabi namin sa inyo, may apply nyo sa buhay ninyo. Eh kami pa ang may kasalanan, di ba? Ano to? Hello DJ Elsa, oo nga, no, naka-blue ako tapos nakaganito yung aking hair. Let it go, let it go. Speaking words of wisdom, let it go. Mali! Let it be pala yun. Sorry na, ito kasi Elsa sinasabi eh. Kamukha ko ba si Elsa? Elsa man na to. Maraming salamat nga pala sa sumuporta sa akin sa laban ko kahapon. Na kahit papaano alam mo, basta hindi ko ma-explain. Kasi alam niyo yung last year kasi, nung season 3 ng TNK, di ba nakapag-defending champion ako? Kenya Area? Kaya grabe yung pressure ko. Tapos yung kanta ko pa is sobrang ano lang, simple lang. So sabi ko, OMG, paano ko ito maipapanalo ngayon? Tapos yung kalaban ko pa, magaling din, si Sir Samuel. Kaya sabi ko, sige, tanggap ko na. Matalo man ako kasi magaling naman eh. Di ba mas tanggap mo kasi yon yung matatalo kasi magaling yung kalaban mo, kaysa yung matatalo ka kasi... kasi niluto yung mga gawin. So sabi ko, kung matalo man ako ngayon, it's okay. Kasi magaling naman yung kalaban ko. Tapos pinagbigyan ako ng pagkakataon. Naging daily winner tayo kahapon sa tanghalan ng kampiyon sa GMA. Kaso nga lang, sobrang galing naman talaga ni Ate Venus, yung defending champion natin. Which is, sabi ko, okay, i-enjoy ko na lang ang moment na ito, tong sa second song ko. Kasi, alam ko, matatalo na ako ngayon. So, ganun ang ginawa ko. And hopefully, si Ate Venus ay makapagdire-diretso siya ng panalo. Yun ang aming wish. Ayun. Sana dire-diretsohin niya kasi kapag ka naka-5 na panalo na siya, pasok na siya sa grand finals. And speaking of, tama naman di ba kapag manligaw ka, una muna yung nanay, 3 months na kami ng mama niya, di ba ako sinasagot? What? Bakit ganon? You know what? I'm gonna take a screenshot of that. Ako to si Natoy eh, sabi niya dito. Bakit naman ganun? Pero you know what then? Tama naman kasi yun, na kapag kaliligawan mo ang isang babae, kailangan magpaalam ko muna sa pamilya niya. Oo. Niligawan mo rin syempre yung pamilya niya, pero hindi ibig sabihin na pag niligawan mo yung nanay, ay magiging kayo nung nanay. Niligawan mo. Yung
ano, liligawan mo yung nanay, yung tatay, yung pamilya para mapasagot mo syempre yung anak. Ganon. Kailangan mong magpa-impress sa kanila. Hindi yung ano, hindi yung liligawan mo kasi gusto mo maging kayo de. Actually, ganon ang... meron kasi akong manliligaw before, sabi ko. Sige, bago ka manligaw, or bago ang lahat, dapat makapagpaalam ko muna sa parents ko. Parang gano'n. Oh, diba? Mga ganyan. Alam mo ang ending. Napakilala lang siya, gano'n. Pero hindi siya nagpakilala as manliligaw. Pero nakilala lang siya. Alam naman, diba? Parang very obvious naman. Kaso nga lang, after how many months? Nalaman ko na meron na pala siyang iba. Nagpakasal na nga. Ganon ang naging kwento. So sabi ko naman, oh, okay, it's okay. Okay lang yun. Ibig sabihin, inilayo ka lang. Inilayo lang tayo, Lord, sa mga taong hindi talaga para sa atin. Ayaw nilang na nang nahihirapan, gusto nila yung easy-easy lang. Diba, easy! Oh, ano pa yung mga sinabi nyo dito? Mali ba interpret ko sa ano? Sa ligawan? Say a number 1 to 11. Bakit 1 to 11, Ranjit? 4. Bakit? Bakit yung number 4? I'm a fan, sabi naman ni Mitch Salvador. I'm also a fan of yours. Hello! And sige, sagutin natin to. Pa-request DJ Luna. Okay, comment down your request. Also to Brennan. Ay, Brennan pala yun. Si Natoy. Mali ba interpret ko sa ligaw? Oo, maling-mali. Hindi mo dapat nililigawan yung nanay para maging kayo. Okay, tamo. Naging ka na tuloy yung aking tawa. Janice. Ano ba yun? Sige nga, tingnan natin. Okay, sige, sige. We're gonna play that one. Abangan nyo na lang sa radyo ninyo. Yeah. Kasi kapag ka ito, nag-play na ako ng song natin, ang gagawin ko na is i-end ko na rin yung live. Marami, bakit naman? Madami yung atin. Break ko na ba, DJ Luna? Oo, i-break mo na yung nanay. Pero dahil nga ginawa mong yun, dun sa nililigawan mo, magkakaroon ka na ng minus points. Minus points ka sa nanay, minus points ka sa nililigawan mo, minus points ka pa sa langit. Anong yung kapatid na lang? What do you mean na yung kapatid na lang? Ano si Brenda? Yung kapatid na lang ang liligawan. Di naman niya ano. Kahit na, syempre naging kayo, diba? Tapos malalaman mo kayo na naman, basta ang gulo ng buhay mo na to eh. Ako ang naguguluhan. Ako, magulo na ako eh. Tapos mas magulo ka pa pala. May tatalo pa pala sa kaguluhan natin, ano? Sige, mag-comment lang kayo ng mag-comment. Habang meron pa tayong oras sa ating program. Actually, nag-ano na ako eh. Overtime na ako sa pagsasalita sa mga oras na ito. And by the way, sa mga listeners natin na pa-uwi. Pa-uwi pa lang po sa kanilang mga bahay. Ingat po kayo sa pag-drive. Ingat po kayo sa kung saan man po kayo pupunta. Kung kayo man ay naglalakad, tignan ninyo ha. Kaliwa at kanan, ganon. Be alert! Mag-sorry na lang ako pag may anak na kami nung anak niya. O, diba? Mga ganon tong sinabi. Landwin, hello DJ. Sabi niya dito, hi! Hello! Oh, gumaganon tayo dito. Nakikinig ako sa laptop, ma'am. Kiara! Hi, Kiara! Baby, I pump off the gym. Talo ba, talo? Si Kiara! Oh, kilala ko siya. Rambo! Hingi na lang ako ng tulong. Anong tulong ba ang kailangan mo? Kung tulong pinansyal yan, ay hindi mo ako maaasahan. Anong klaseng tulong ba yan, ha, Natoy? Paano po gumawa ng apology letter? Naapakan ko po kasi leeg ng lola ng tropa ko nung nag-sleepover ka. Anong ginawa mo? Alam mo, Natoy, hindi ko alam kung anong gusto mong gawin sa buhay. Sumama ka na lang sa aming mamundo kung sakaling meron kang mga ka-organic encounter doon. O hindi yung kung sino-sinong mga inaapakan mo ang leeg dyan. Apology letter. Ano, type mo na lang. Sabihin mo dun sa may ano, sa ChatGPT. Gawin
mo ako ng apology letter kasi ganito yung nangyari. O, oh, gagawan ka na noon. Ganun lang kadali. Maraming maraming salamat ulit ha, sa inyong pakikinig at panonood sa aking live. For now, I'm gonna give you a song from Huntrix. It's a song called Golden here at Sweet on the 7.7, today's best mix. And this song's brought to you by Don Pedro's Diner, authentic Filipino flavor. Serve with heart. Once again, here's Huntrix with a song called Golden.

0: Good afternoon, sweethearts. The time now is 5:30, and this time check is brought to you by Disa Deco, tested by time in making lives better.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarillo. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Apo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Mm-hmm. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka. Saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Mm-hmm. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Baby, say mama. One more time. Say mama.
2: Hindi pa man sila makapagsalita.
3: Bilang nanay,
4: gets na gets mo sila.
5: Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
6: YummyVit ES2 Oral Drops.
7: YummyVit ES2 Oral Drops.
8: May vitamins B1, B2, B6, and B12. Plus, taurine.
9: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nakatagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: The Supercharger.

0: 1. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
1: IIM Photo Studio.
0: IIM Photo Studio.
1: Your image, your story.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral, at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibilis sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya!

0: Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus Zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko.
4: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX3 ko.
8: Taga Davao City at ito ang kwentong MX3 ko.
9: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX3 ko.
10: I am 74 years old. Ito ang aking
11: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
12: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam tatuig. Siguro 110% na dako kayo siya o impact.
13: Hindi na ako next year.
14: Feeling ko 55 years old na ako dahil gawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
11: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilig.
15: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX3. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, ma-extend yung lockdown. May mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako nun mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker, kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matamis. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang humabawi na sa akin yung katawan ko. Sometimes may inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako. Nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor. They discovered na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reseta yung doktor kung yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concern siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube, tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron akong inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niya. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun sa nagtuloy-tuloy po ako. So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung coffee. Okay naman po siya at ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya po mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na mag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee. example ko. Which is nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag gumagawa ko. Nagpa-sir, hindi ako makausap. Habang minukontinue kong tinitake yung MX3, ang gandang epekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So binasa ko doon sa website nila yung kagandaan ng antibacterial soap. So yun, just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos hinahati-hati ko siya kasi parang hindi agad naubos. So far, wala na po kong sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yon. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po nung effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX Trico.
0: Mix 97.7 now turns the music back on.
16: Overload. Pleasure overload.
0: Here it comes.
17: Great.
0: Mix 97.7. Today's best music.

0: KWMX is a proud member of the KBP, the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 7 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: 81 taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Yun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dano'ng bench pa, isang araw, malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Post muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
7: Kape na.
8: Sana lagi.
6: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
9: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. May yaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higop na! Mabibili sa mga butika at grocery.
10: Si Rufino Facon para sa Bionic Alternative Healthcare.
11: Ako si Rufino Facon, taga Caligian, Burgos, Isabela. Mayroon problema sa gallstone, asthma, cholesterol, high blood at diabetes. Nagpa-check up ako kay Dr. Lim Wilsonio ng Bionic Alternative Healthcare Center at nag-normalize ang aking blood sugar, blood pressure at diabetes at lumabas ang bato sa aking abdo. Subukan ang Bionic Alternative Healthcare Center para sa all natural healing process.
12: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
13: DTX 500 Irregular na Regla o Men. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500.
14: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
13: DTX 500, mabibili sa mga butika.
15: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
16: Disadeco?
15: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
16: Wow, ano namang meron dyan?
15: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
16: Oh, swab yan ah.
15: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
16: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
15: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
16: Paano mo naman nasabi?
15: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun,

0: Oohan, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
2: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
7: A healthy family. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
8: R-I-S-E,
7: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
10: Rice Coffee any time of the day for a healthy family.
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayong

Ayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy. Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan ng mga muli. Dito po naman sa ating paladudunan. Atid sa atin yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na namang muli. Dito po naman sa ating paladudunan, tawag na yan, 0969-226-9623 ay ating po naman numero, mga kaibigan.

Siguro po yung punawan ng inyong lingkod. Tayo na. At magkwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Dito po naman sa ating programa. Kung saan inyo pong napapakinggan ang mga testimonya, mga patotoo ng ating mga kababayang natutulungan na ng ating po namang produkto. Ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 at ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623.

Tawag na po mga kaibigan sa ating naman numero 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating naman numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag na po sa ating mga programa 0969-226-9623, mga kaibigan. Ang ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Kalusugan po.
0: Yes, oh, yes po. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Francisco. Francisco. Mall.
0: Francisco. Okay. Taga saan po si Tatay Francisco?
1: Hagna Bohol. Hagna.
0: Hagna Bohol.
1: Oh.
0: Ah, okay po. Hagna Bohol. Okay po. Tatay, ilang taon na po kay Tatay Francisco?
1: 54.
0: Ilan po?
1: 54.
0: 54. Okay po. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha?
1: Wala po.
0: Hindi pa. Hindi pa. Okay po. Tatay, may ano po ba kayo, Tatay Francisco? May iniinda po ba kayong karamdaman sa ngayon?
1: Wala.
0: Ano po yun?
1: Blood pressure.
0: Mataas po yung blood pressure.
1: Oo.
0: Okay po. Okay. Tatay, may ano po ba kayo? May iniinom kayong gamot? Galing po sa doktor?
1: Meron kaya maintenance.
0: May maintenance. Okay po. Tama po yun. May maintenance po kayo. Dapat po talaga ay ituloy-tuloy niyo po yung pag-iinom po ng inyo po namang maintenance dahil ano po 'yon, kailangan niyo po 'yon na araw-araw iinumin. Tama po?
1: Oo.
0: Okay po. Opo. Tatay, dapat po sinasabayan niyo na ng pag-iinom po ng ating rice coffee po 'yan. Opo, dyan po sa Hagna, makabibili po kayo ng ating rice coffee. Wait lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan. At para alam niyo po kung saan po kayo pupunta, dyan po sa Hagna. Dyan po sa Hagna, makabibili po tayo ng ating rice coffee sa Hagna Community Pharmacy. At dyan po sa Manol Pharmacy.
1: Manol, no?
0: Apo. Okay. Dyan po kayo pwede makabili ng ating rice coffee, tatay.
1: Oh, salamat.
0: Okay po. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Hindi pa.
0: Okay po. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton, tatay. Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po 'yon. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, tatay, RISE.
1: Okay.
0: Okay po, kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling po ng rice natin, RISE. Tandaan niyo po 'yon para hindi kayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo. Okay po?
1: Okay. Salamat.
0: Okay po, maraming salamat. Balitaan niyo po ko, Tatay Francisco, kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee.
1: Okay, salamat.
0: Thank you. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po. Maraming salamat, Tatay.
1: Salamat.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan.

Atin dyan, syempre, ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Dito po naman sa ating palatuntunan ang inyo po namang mga kwento. Sa ating po namang programa. Tawag po, 0969-226-9623 yung ating po namang numero.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating po namang programa.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan. Tawag lang po. Another caller on the line. Hello, magandang alusugan. Hello po.
1: Hi po, maganda ng luto
0: po. Sino po ito?
1: Si Jerry po.
0: Jerry, okay po, Jerry. Tatay Jerry, taga saan po kayo?
1: Dito lang po sa Iloilo.
0: Iloilo, okay. Ilang taon na po si Tatay Jerry?
1: 51 po, sir.
0: 51, okay po. Tatay Jerry, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Bibili pa ako.
0: Ha?
1: Tumawa na po sa mga karang gabi. Hindi pa ako nakabili.
0: Ah, hindi pa po kayo nakabibili ng ating rice coffee. Pero alam niyo na po kung saan tayo bibili ng ating rice coffee dyan sa Iloilo?
1: Oo, nagtitanong ako dyan.
0: Nakakita ano na po kayo?
1: Ano kulay na yan? Ano kulay yung karton niya? Nalikalimutan ko.
0: May yes, kulay. Kulay gintong dilaw po na karton. Gintong dilaw.
1: Ah, kulay dilaw.
0: Oh, kulay dilaw. Gintong dilaw po, tatay. Gintong dilaw.
1: Gintong dilaw.
0: Apo, tapos, ang spelling po ng rice natin tatay, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Opo, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. At ang ating po namang rice coffee, dyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po natin tatay kapag tayo po ay... umiinom ng ating po namang okay ang maghahanap ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Yun po yung hahanapin po natin para kahit papaano po hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Okay po. At kapag kayo po ay nakainom na tatay ng ating rice coffee, balitaan nyo naman po ako. Okay po, balitaan niyo po ako kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee para ma-update po natin yung ating po naman mga kababayan.
1: Opo.
0: Okay. Ano po ba yung ano? Ano po ba yung... Yes, ano po ba yung iniindang karamdaman po ni tatay?
1: Ano po, sir?
0: Ano po yung iniindang karamdaman po ninyo?
1: Ngayon?
0: Opo, ano po yung may problema po ba sa kalusugan?
1: Medyo ano nang siguro sa trabaho lang medyo nananakit yung mga likod.
0: Nananakit yung likod, opo. Ano po ba yung trabaho po ninyo kung okay lang po sa inyo?
1: Drive po, sir.
0: Ha?
1: Driver.
0: Ah, driver. Opo, opo. Nagde-drive po kayo. Opo. Sige po. Anyway, tatay, basta po ituloy-tuloy lang po ninyo kasi nakukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin, kung araw-araw po nating iinumin.
1: Opo. Umaga lang. Umaga taka hapon.
0: Opo, umaga, mas maigi po kung dalawa hanggang tatlong sachet sa buong maghapon yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay lang po ba, sir? Uminom yan na wala pang laman yung chan?
0: Yes, pwedeng-pwede po. Wala pong problema. Makakatulong po sa atin. Kahit po anong oras, pwede tayong uminom ng ating rice coffee kasi wala naman po itong side effect. Wala naman pong overdose dahil herbal po yung ating produkto. At basta po, tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang yung pag-iinom po nito.
1: Ay, okay.
0: Okay po.
1: Sige po, sir. Bigyan niyo okay
0: po mamaya
1: kung may time ako. Okay,
0: bukas. Sige po, tatay. Basta balitaan niyo po ako, ha. Kung halimbawa nalibot niyo na yung mga butika dyan sa inyo, sa Iloilo, at wala po kayong nakuha ng ating rice coffee dahil naubusan na po kayo, balitaan niyo po ako para masabi natin.
1: Sabi mo sa akin sa Cotton, pharmacia po ito na.
0: Opo, dyan po. Saan po kayo sa Iloilo?
1: Balikan niyo.
0: Saan po?
1: Iloilo.
0: Diyan po sa Iloilo, meron po sa Kalinog, Kabatuan, Dumangas, Dumaraw, Estancia. Ha?
1: Leganes,
0: diyan po sa WVCS Pharmacy, tsaka sa Farmacia Fortuna.
1: Oh,
0: WVCS.
1: Pharmacy man ata, sir.
0: Opo, pharmacy din po yan. Actually po, halos po lahat ng mga butika dyan sa Leganes, meron po ng ating rice coffee. Pagtanong-tanong na lang po natin.
1: Ipoto na lang po ako, Mr.
0: Ah, sige, sakali po tatay na wala sa Fortuna, lipat kayo dun sa isang butika. Kapag wala din po, basta malibot po natin yung mga butika. If ever po na wala po talaga sa lahat, balitaan niyo po ako at sasabihin po natin sa ating mga deliveries.
1: Sige po, sir. Thank you.
0: Okay po.
1: Thank you very much, sir.
0: Salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Thank you very much po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Tuloy-tuloy sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623, mga kaibigan, yung adi mo namang numero.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Liling Siriol Urita.
0: Nanay Liling. Okay, taga saan po si Nanay Liling?
1: Dito sa Masagisi, Bungabon, Oriental Mindoro.
0: Bungabong, Oriental Mindoro. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Ay, support na po ako. Mag-birthday ako sa October, 85 na po.
0: 84. Mag-85 na. Okay po, Nanay Liling. Nanay Liling, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Okay naman po. Okay naman ako.
0: Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Pag may pira, tatlong beses ako minom ng rice coffee. Pag wala, ay gaya mo, tula akong pambili.
0: Okay. Pero kapag may pagkakataon, pag may budget, nabili po kayo?
1: Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yon, binibigyan ako, nagbibili ako ng isambak. Ay, tama. Dito lang sa amin, dito sa malapit sa bahay ko, ay mayroon ditong...
0: Opo.
1: Ano, diyan ako nag-order, di ang dami nilang binili, ay di ko salamat. Di na ako...
0: Tama
1: dito,
0: po.
1: Dito, kapit bahay.
0: Opo. O, Nanay, ano po yung mga... mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Nakatulog ako. Minsan ay alas 12 na ng gabi. Di ba ako makatulog? Yung pag nag-inom ako, mga... Yan, hanggang alas 3, bising na rin ako. At saka medyo iba-iba ng aking pakiramdam sa aking bayawang at tuhod.
0: Opo. Okay na po yung pakiramdam nyo sa tuhod po ninyo?
1: Okay na rin po.
0: Very good po. Very good po yan. At ngayon po, Nanay, bukod po sa inyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Ay, wala. Ako lang naman isa dito sa bahay eh.
0: Ah, mag-isa lang po
1: mag-isa
0: kayo?
1: Mag-isa lang
0: ako.
1: Oo.
0: Ah, okay po. Wala po kayong kasamang iba?
1: Wala. Yung mga apo ko'y malayo naman. 27 years na ako na nag-iisa.
0: 27 years na kayo nag-iisa. Kawawa naman po kayo. Kahit po sa gabi, kahit po sa gabi, wala po kayong kasama?
1: Ay, din ako na, natulog sa aking manugang. Ay, nag-iisa lang din sila. Siya, yung anak kong asawa niya ay patay na rin. Ay, okay. Dalawa kami.
0: Okay. Pero, Nanay, wala po ba kayong ibang mga... iniindang karamdaman, wala kayong iniinom na gamot para po sa para maintenance po ninyo, wala pong ganoon.
1: Yung Mitonamic lang.
0: Mm-mm. Para saan po 'yon?
1: 'Yon ang resita sa akin ni Dr. Yaso noon, matagal na.
0: Para daw po 'yon saan? Para daw po 'yon saan?
1: Sakit ng tuhod, sakit ng bayawang.
0: Ah, okay, Mitonamic. Okay. Anyway, Nanay, basta po pag may pagkakataon na ituloy niyo po yung ating rice coffee kasi makakatulong po ito sa inyo para mapalakas po naman yung katawan po ninyo. Kasi kailangan natin na malakas yung kalusugan po ninyo, lalong-lalo na wala po kayong kasama sa bahay. Dapat po malakas kayo lagi.
1: Oo nga.
0: Diba? Kasi... Oo nga po. Yun lang po yung akin. Sana po magkaroon ng pagkakataon na kahit po papaano may kasama kayo kahit po sa gabi. Na, di ba?
1: Doon ako nalipat sa bahay ng manugang ko. Nag-iisa lang din siya dahil yung anak ko ay patay na rin.
0: Okay.
1: Naambos baga ng kwan.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Okay, sige po. Anyway, yun po, Nanay. Basta may pagkakataon, inom kayo ng ating rice coffee lagi.
1: Ay, lagi nga ako umiinom. Pag binibigyan ako ng aking mga apo, yun. Bumibili ako ng isang box. Kuminsan ay tatlong basis nga ako mag-inom sa isang araw. Pag mayamot ako.
0: Tama po yan. Anyway, Nanay, maraming salamat po, Nanay Liling. At mabuhay po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. At advance happy birthday po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God salamat. Bless po. God bless po. Salamat po, Nanay.
1: God bless you rin.
0: Thank you very much po. Bye-bye.
1: Opo.
0: Thank you very much, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po. Salamat.
1: Salamat din. Ingat din kayo.
0: Kaibigan, si Nanay Liling ng Bungabong Oriental, Mindoro. Kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Anyway, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, sa kuyaboy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito, bilis ka ng oras, di ba? Ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1.
3: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit nga yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Check your time, it is now exactly 7:30. Time check brought to you by Mega Sardines. Super sarap, super sustansya. And Novelino. Pour out what's special. Novelino, my wine and only.
5: DTX 500, irregular na regla. O men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
5: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may sangaysa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.

0: mananalaman kung nabosa yung mukha, madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DGX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag-DGX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DGX 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DGX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DGX 500, bibili sa mga butika. DGX 500.
2: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

です。

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, dito.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
5: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Irma Limbawan Oliverio para sa Bionic Alternative Healthcare.
8: Ako si Irma Limbawan Oliverio, 60 years old, taga San Fermin, Cagayan, Isabela. Dating may sakit ako sa kidney. Namaga ang aking kidney at ang aking liver. Marami akong reseta sa iba't ibang doktor. Pero noong meron nagbalita sa akin, nasubukan ko ang Bionic Alternative Clinic. Ako ay nagpakonsulta kay Dr. Sonyo. Binigyan niya ako ng gamot at pagkatapos ng 2 araw, gumaan ang aking pakiramdam. Sabi ni Dr. Sonyo na magpa-cleansing ako sa kanya. At yun ang ginawa ko naman. At nakita ko na lumabas ang mga bato mula sa aking katawan. Kaya subukan nyo rin ang Bionic Alternative Clinic para sa inyong karamdaman.
7: Bionic Alternative Healthcare Supplements has no approved therapeutic claim.
9: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonyo o tumawag o mag-text sa CP number 0917 887-4581.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Ako si Junjun.

0: 24/7. Check our time. It is now exactly 8:30. Time check being brought to you by Ramon Sky Park, where every stay becomes a beautiful memory.
1: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat mayroon kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500. Bili sa mga butika.
3: Looking for the ultimate staycation right here in Santiago City? Gather the barkada and family. Escape to Villacasa in Glorieta Subdivision, Dubinan West. Whether it's a family reunion, a barkada hangout, or a quick day trip, we have the perfect stay for you. Dive into a crystal clear private pool, sing your heart out on the karaoke, or challenge your friends to a game of billiards. Experience our premier 22-hour package and enjoy a fully air-conditioned 4-bedroom house with high-speed Wi-Fi, a complete kitchen setup, and smart TVs. Dates are filling up fast. Lock in your booking today by calling or texting 0917-505-7574 or search for Villa Casa on Facebook. Your private paradise awaits. Book your stay at Villa Casa today. Your beauty home staycation.
4: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
5: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.
1: DTX 500.
2: Kulang ba ang kaibo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang
1: sa DTX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
1: pang laban sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
2: Mag DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
4: Headache? Check. Backache? Check. Muscle pain? Check. Migraine? Check. Dysmenorrhea? Check. All in one. Ang sakit. Parang naka-bundle promo ang sakit ng katawan. Seriously, hindi biro ang sakit. Mag-Fast Relax. May paracetamol at ibuprofen sa sakit ng ulo at katawan. Fast Relax.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mix 97.7 now turns the music back on.
7: Overload. Pleasure overload.
6: Here it comes.
8: Great.
6: Mix 97.7. Today's best mix.

0: DWMX is a proud member of the KBP, the Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Check our time, it is now exactly 9 o'clock. Time brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
1: Today's best mix. Today's best mix. 97.7.
2: Where we play your music your way all day, every day.
3: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
4: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong lingkod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ito kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami idibaper matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko binabang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasi nungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalapnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Catapress. Ilalagay silang dila pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200, at hindi mo nilagay, ang delikado, pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagay mo silang dila ng Catapress, bababa agad, sumagsabsay agad ang dugo niya. Pinuman ng losartan, bababa agad ang dugo niya, kasi hindi, matatanggal yung ano, paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hybrid ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom mo yung tubig, haluan mo ng limon. O, bigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ng dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo, di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom, di ba? Uminom ka muna para ma pa-fill mo yung lasan ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayunin ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano, Dok, kung mag-cleansing ako, pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-highblood? Magkaka-highblood ka, sabi ko yung to. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo, nilagyan mo ulit ng basura. Ay di ano mayari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung ako ang tatanungin nyo para hindi na magka-high blood, ay huwag mong tikman yung nakaka-high blood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-high blood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible, a merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry it the bones. Kasi pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake, ang high blood, bumara sa leeg, sa ating batok, pumuto ka ugat, kubato siya. So paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, mabangis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi yung totoo, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain mo malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir, ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pagminumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambago Palinki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, meron tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, meron tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Visitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kaganda.

hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba. Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag maintenance drugs. Mag Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag GTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag GTX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga butik. GTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: GTX
3: 500. POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
4: POV. Lobat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
5: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
8: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: GTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa GTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag GTX 500. GTX 500.
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng GTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7. Today's best mix.

0: all-time favorites.
1: Sweet 97 points.
2: Check our time, and it's now exactly 9:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: DJX 500.
4: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
3: Mag DJX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DJX 500 araw-araw. Mabibilis sa mga buti. DJX 500.
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500 sa mga butika.
6: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
7: Ricky Sanchez po.
6: Taga saan po kayo?
7: Taga Dait, Camarines Norte.
6: Ilang taon?
7: 30.
6: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
7: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
6: So, ngayon po, uminom na kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nakakatulong din ba sinyo, sir?
7: Malaking tulong po sa akin kasi nawala na yung palaging pagod ng katawan ko, tapos yung blood pressure ko bumaba na rin. Kaya sa mga nakinig ngayon, gumamit na rin kayo ng Bionic Herbal Capsule. Nagpapasalamat ako talaga sa Bionic dahil ginawang instrumento ni God para mawala yung karamdaman ko.
8: Mabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
10: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo po na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit. Lagdigit ito natin natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo dahil masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo siya refrigerator, ilang minuto lang. Mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa Bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. Anim na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang hell kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinadvisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nalito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple yan. No? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pa napakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako. Nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega 369, yun ang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa bagay ng loko, pinalagyan ko ng sili, mahang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti po yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, nampuot na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo pagka yung sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya uminom kasi manghan, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. O saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klase sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awan de opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintinanggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong bionic herbal capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng bionic herbal capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yun po nirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pang mag-rinigan, magkaunawaan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh Day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo, itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin na, subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
9: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli. DJX 5.
3: 500.
0: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leeg, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga puti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
11: Baby, say mama.
12: Mama.
11: One more time. Say mama.
13: Hindi pa man sila makapagsalita.
14: Bilang nanay, gets na gets mo sila. Iparamdam ang pagmamahal at alaga.
15: YummyVit ES2 Oral Drops. YummyVit ES2 Oral Drops. May vitamins B1, B2, B6, and B12. Lost or in.
16: Mahalagang paalala, ang YummyVit ES2 Oral Drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mix 97.7 now turns the music back on.
18: Overload. Pleasure overload.
17: Here it comes.
19: Great.
17: Mix 97.7. Today's best mix.

0: ng bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Kape.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa ating mga tagapakinig, narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang iyong lingkod, Dr. Leonel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na pag-asayang papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Bilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both side, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng pagagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin siya, ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong pelosa po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, merong gantimpala. Pag masuwayin, merong gantimpalo. Ano ti kaya ito? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isang mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyatang natin na karamdaman? Hindi ito ano ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyatang natin na hypertension. Napakarami hindi ba per matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbomba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipine, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inumin yan, bakit ko bilang ipotoo naman eh, di ba? Bakit? Meron pa kasinungalingan doon, amlodipine, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose yun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalatnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katuloy ng Katapress. Ilalagay silang dila. Pagka tumatas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umapot ng 180, 200. At hindi mo nilagay yan, delikado. Pwedeng may stroke ang isang tao. Pero kung maagapan, lagyan mo silang dila ng Katapress, bababa agad. Mag-subset agad ang dugo niya. Pinom mo ng losartan, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan na. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water, at saka lagyan mo ng kalamansiyan, o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nga sabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para ma-appeal mo yung lasa ng Dr. Lemuel, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba ulit kung kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkaka-high blood? Magkaka-high blood ka, sabihin siya totoo. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis sa internal organ mo, nilagyan muli ng basura. Kaya di ano mangyari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung kung akong tatanungin nyo para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood at iwasan mo yung stress, kasi stress mo nakaka-highblood dyan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya sabi natin, relax, enjoy your life. Paano mag-enjoy? Kaya sabi ng Bible eh, a merry heart, do it good like a medicine. But the broken spirit, dry it the bones. So, pag nagalit ka, natutuyo ang mga buto mo. Kaya nga, sabi natin eh, enjoy. Kasi pag naging masayahin ka, a billion of cells na nabubuhay. Pero pag manggang masungit ka, nakasimangot ka palagi, trillions of cells na namatay. Kaya maagang mamatay ang mga masusungit ng mga tao, yung mga magagalitin. Na high blood yan. Pag umatake ang high blood, bumara sa leeg, sa ating bato, kumuto ka ugat, kumato siya. So, paano may iwasan? Iwasan ang pagkain ng maalat, mataba, matamis. Yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin, sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain yung malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa limon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng tangkong, ng ano po, ng luyan dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narin ang okra, alagmati, di ba? Madudulas yan. Pang fiber yan, pang linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ ng ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano na pag-minumin? Uminom ka ng bionic capsule. Uminom ka ng ECR. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera. Awan kay maintenance na. Ha, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bambaco Palinki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung signboard natin, back to back, Bionic Alternative Healthcare, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cavayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pa nagtanong ka, mayroon tiyatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tiyatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako iinom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, ang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So, you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-88-74581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Healthcare Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581. At yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.

kaibigan ko. Di mo malapin ang panunod. Di mo malapin ang panunod dahil sa sakripisyo. Ilikan kami at idihusto. Talaga, akin kong dedo.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na mga produkto na mabibili sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination. Lalong-lalo na makaibigan sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating programa, atin munang pakinggan ang isang kababayan na naman natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom sa Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Tatay, pangalan po ninyo?
5: Rebel Belisario, sir.
4: Ilan taon na?
5: 56 years old.
4: Ilan taon na?
5: 56 years old.
4: Taga saan po?
5: San Fermin, Cavan City.
4: Ano po ang dati niyong karamdaman?
5: Masakit ang dibdib ko. Tapos pag umaga, masakit ang katawan. Tapos narinig ko sa radyo yung DTX 500 at sinubukan ko as maganda.
4: Ano pong epekto sa inyo?
5: Matanggal at yung mga sakit. Yung karamdaman ko, sumisikip ang dibdib.
4: Nawala na?
5: Nawala na, sakit ng katawan, natanggal na.
4: Yung palpitation po ninyo?
5: Palpitation, ganda na ngayon. Wala na, kaya tulit tinutuloy ko lang yung DTX 500. Kaya mga kababayan, subukan nyo, para masubukan nyo magandang ang katawan niya.
4: Ano pong masasabi po ninyo sa DTX 500?
5: Bisang-bisa, sir, maganda. Kaya tinutuloy ko na lang minom.
4: Okay po. Sa mga nakikinig, ano po ang payo ninyo?
5: At subukan nyo po, sakaling yung mga sakit mga katawan nyo ay maganda. At parang malaman nyo pag maganda ay yung DTX 500.
3: Nawala na ang pagkahapo, pananakit ng katawan at paninikip ng dibdib. Dahil yan sa patuloy ng pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C, makaibigan, na kung saan si tatay marami pong nararamdaman na pananakit sa katawan. Dahil nga po, makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga pananakit at pamamaga sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, makaibigan, ang Superior Antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong walisin ang mga nakabara sa daanan ng dugo, kaya napapalakas ang ating puso. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na matagal na nagtitiis sa pananakit ng katawan, kasukasuhan at pamimigat ng dibdib, subukan ang Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
2: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, pinis sa mga buhay. DTX 500.
6: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ay mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, especially kung may mga iniinda ka ng karamdaman. At kung gusto mo namang isabay sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant, at lalong-lalo na ang fiber galing sa chia seed at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nagdetox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit

0: Healthy Coffee.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda ano, sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong perfect eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil lika sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
1: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mega! Ang pagpremyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega! Mega sa dami ang papremyo! May GCash!

0: at find winners of 1 million pesos. Kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo!
1: Sa Mega Sardines, super sarap, super sustansya.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
3: Ang dami naman yan, nakakalula.
2: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng Egg Pie, Macaroons, and Cheesy Cupcakes, at marami pang iba.
3: Grabe pala ang Disadeco.
2: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
3: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
4: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
5: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
6: DTX 500!
7: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha?
6: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
7: Baka kulang ka sa antioxidant.
6: Mag-DTX 500 ka
7: para hindi maging sakitin
6: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.
7: DTX 500! Araw-araw,
6: bibili sa mga butika.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sardinas na super sarap at super sustansya, dito na tayo sa number 1, Mega Sardines. Ito ay sariwang-sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones at omega-3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay ng super sarap, super sarap at super sustansya. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines muna, ang number 1 na sardinas sa bansa. Mega Sardines, mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Scroll, scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
3: Kape na?
2: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Perin.
4: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon. Kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
5: Sa buhay natin ay mahalaga.
4: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonyo at Dr. Binette Sonyo, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan. Bionic Healthcare Center, Cagayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
6: Gusto niyo bang

0: Sanang diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
2: Wakey, wakey. Rise and shine.
3: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
2: Wakey, wakey, wakey, wakey, wakey!
4: On the wake-up call.
5: This song was brought to you by Geo Enterprises. Quality supplies and services are our commitment. And Pau D. Arco, Balik Sigla, Balik PDA.

0: Thanks for the pizza.
1: I'll see you next year, man.
2: Get off that cake!
3: Wait, don't forget to turn the generator off.
2: I dropped my pants.
4: 7.7. Good morning, checker time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
8: Saan ka pa pupunta?
7: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
8: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
7: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
8: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
7: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
8: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
7: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.

0: Pilipinas na super sariwa, super sarap. Dito na tayo sa number one, Mega Sardines. Ito ay sariwang sariwa mula sa paghuli hanggang sa paghain. Dahil 12 hours lang mula sa paghuli hanggang sa paglata. Sagana pa sa protein at calcium para sa teeth and bones. At omega 3 for the heart. Sigurado ka sa sarap na nagbibigay saya sa buong pamilya. Mega Sardines lang ang may taglay na super sariwa, super sarap. Kaya kung sardinas din lang ang pag-uusapan, eh Mega Sardines mo na. Ang number one na sardinas sa bansa, Mega Sardines. Mabibili sa inyong mga suking grocery at supermarket sa inyong lugar.
1: 97.7 Drive. The radio scan stops here for the hits. 97.7.

Sweet 97.7.